ang gahom sa pagpili sa mahimong leader sa sumusunod kung ma-approve ang Constituent Assembly, wala na sa bagang duot sa katawan. Kundili, ang mupili na lang ang mga House of Representatives kung kinsay mahimong leader. Kumbaga, doon ay provision sa 1987 Constitution nga amindahan. O kung mapadayon, mapatigayon ang Constituent Assembly, sila lang. Ang mga House of Representatives, ang legislative body, including the Senate, ang mag-meeting kung unsa nga mga provision sa 1987 Constitution ang usbon. According ni Senator Aimee, balikon ako, akong i-paraphrase, ako lang i-re-echo, nga usa na ito kapamaagi nga ma-extend ang termino sa presidente. Kaya nga naman, naay provision nito nga usbon. Unya, dugangan. So, kung dugangan siya mga igsuon, mga igala, may tabo nga mawalay election by 2028. Unya, ang election mahimong 2031. So, malugwayan ang termino sa presidente. Ikadua, sa patigin ko ni Senator Aimee, ang age limit sa presidente. Okay. Nga usbon daw ang age limit sa presidente. Ang age limit sa presidente, himuon daw nga sa kasamtangan manggod 40 years old, pwede na kamudagan pagka-presidente. Pero sa katong kanang agenda, ilugwayan ang edad sa presidente. Instead nga 40, himuong 50. Og misulod dayon ang kanang kanabang mindset nga usa kitok siya kapag punterya nga aron dili makadagan si BP Sara. Kay ngano man, kay by 2028 mga igsuon mga igala or 2031. Kay kung pananglitan ha, ibutang na to nga na-approve ang Constituent Assembly og na-extend ang termino ni BBM. By 2031, murag dili pa mahimong mag 50 si BP Sara. So in short, di pa siya kadagan pagka presidente. Og mao na ang re-estate ni Senator Aimee. Karon, regarding sa pagtindog ni Senator Mix nga ipa-erase, sa dihang gikonsulta niya si Senator Tito Soto, walay, matod pa ni si Tito Soto, walay agenda nga sama niyan to. Og man gani, mitindog si Tito Soto nga, nakita mi tinoon, yang yangkon. Nakita mi tinoon, pero walay agenda nga sama niyan to. So karon, to give the benefits of the doubt kang Senator Aimee o kang Senator Soto, ang akong stand, mas maayo nga hunaton gyud nga mogawas ang kamatuoran. Hain ang tinod ato. So para sa ako, in my personal opinion, nganong gipa-strike record to ni Senator Migs, tungod kay, of course, wala man giangkon ni Soto nga dunay agenda nga sama niya to. Kumbaga, wala man giangkon ni Soto nga dunay, wala may agenda nga sama niya na. Akong naay makabantay sa video ni Soto, na siya'y nisumpay sa atong istorya nga wala may agenda nga sama ato. Well, anyway, nata sa point nga either kinsa itong tuuhan. Si Soto ba? O si Senator Aimee? O ang mga pro Duterte, mas mutuog yun kang Senator Aimee. Ano, gina? O ang mga anti Duterte, mas mutuog kang Tito Soto. Now, karon, sa pangutana sa itong unsa akong stand hulato na ito, unsa'y matuod. O para na ako, kung unsa may rason ni Senator Migs, nga nung iyang ipairis itong video, in my personal opinion, tungod kay wala giangkon ni Soto nga dunay agenda nga sama niya to. In short, muraba o premature pa ang statement ni Senator Aimee tungod kay wala may proof. Kay sa diyang gipangutana ang tanan nga mga membro sa minority, wala may niabot sa ilha. Posible nga maguna-una ta nga agi dinay lang ninyo. Posible. Respetuhon ta na. Posible ta makaingon nga agi dinay ninyo kay na bulgar lang mo. Pwede. Og ato nang respetuhon. Pero para nako, my stand, the truth shall prevail. Ang kamatuoran mo gawas. Og dito ko dapig sa kung unsay matuod. Okay, mo na ang ako, Miss Marja, kung asa man ang unsa may ang imong pangutan unsa akong stand. Ang akong stand, gusto ko mo gawas ang matuod. Og kung hain ang matuod, dito ko mo pabor. Dili ko mo pabor kay tungod amigo nako ni amigo nako. Anyway, wa koy amigo na nila, wa koy kana gitawag nga personal nga kailan ining mga tawana.
Pero para nako kung unsay matuod dito ko mo pabor. So katulang ang akong mahatag nga opinion kang Marja sa iyang pangutana unsay akong stand. So ang akong stand, kung unsay tinuod dito ko mo pabor. O gusto nako magawas ang matuod. Unsay matuod gyud. Tali ni atong gipagawas nga video ni Senator Aimee. O unsay matuod sa gisulti ni Senator Soto nga iyang gipanghimakak. Although giangkon niya nga dunay meeting anak nga hotel uban kang House Speaker Bujidi, pero iyang gidinay nga walay nahisgutan nga pag-usab sa konstitusyon. Para nako mugawas man gina. Ha? Paggawas sa nini umabot nga mga adlaw nga naa di ay para tong PI, People's Initiative. Unsay gihimo nilang Martin Romualdez ato? Unsay gihimo ang matud pa nila ang ilang gihaylo? I mean mga deputo din eh. Ha? Nga kuno na kunoy ayuda nga ihatag sa gobyerno. That is why ang mga katawan mo pirma or urge nga mo pirma para dali kuno musulod, musandayong ba? Gikan sa kauluan dali magdagayday kuno ang programa sa kaning ni ang kasamtangang administrasyon. Pero ang kamatuoran luyo ato diay. Kato siya pirma People's Initiative to siya mga igsuon mga igala. Usa kato ka kanabagpagpanglipat nga usbon ang konstitusyon gihapon nga ang atong kasamtangan nga form of government nga gitawag sa presidential parliament, democratic form of government, iusbon siya into gitawag sa parliamentary form of government nga prime minister na. No? Dili na presidente, prime minister. No, kung prime minister na, ang maugyapon, ang mupili, ang House of Representatives gyapon, ang buhatan gyapon sa legislative branch, ang mudecide kung kinsa himuon nga prime minister. At the time, si former House Speaker Martin Romualdez ang atong House Speaker. Now karon, kung siya, kay siya man ang House Speaker, unya ang mupili sa pagka-prime minister ang mga congressmen, so dako kay porsyento nga siya ang mahimong prime minister. O kato mga igsoon, mga igala, sa time to ni Senate President Mig Subiri. Siya ang Senate President nga katong People's Initiative misulod. O isa to siya nga gi-alkontra ni Senator Migs. Mangani si Senator Aimee ato miuban, mi alkontra po. Unya nasuko si Martin Romualdez, umatod pa niya, wala kayong pakialam sa PI. Unya, gi-sumbalik ni Senator Aimee nga, kung sino man ang nagsabi na kaming mga senador ay walang pakialam sa PI, walang, kung sa tuntuan niya, wala kunoy sama sa kabaga sa naong sa Bisaya pang pagka-term. Kay kato siya mga igsoon, mga igala, ang katuyuan na to is to change gyapon the constitution. O kung tinuod manggaling, dahil kamatuoran ng constituents assembly nga gipropose gyapon, change gyapon niya. So, mga igsoon, para nako, mas mayugid nga magawas ang kamatuoran. Which I believe nga walay aso nga makamukom. Paggawas kong haing matuod, dito tapabor. Kaya di tapoy di nga mupili sa dili matuod. Para nako, akong programa barug sa kamatuoran, mubarug ko kung asay matuod. O dito kumulaban kong hain ang matuod. So I hope, so, mga igsoon, si ato ang isa sa ato ang FB followers or nag-comment, si Marja, I hope so nga na kung wak ka man na satisfied sa akong tubag, ayop so nga, nakay na inunta, nakay, nakay nakutlo, and then still, kung unsay imong opinion, ako ang respetuhan. So balik ko, mga igsoon, mga igala, ang labing trending mangit kay ron, kinimang yun, Senate Majority o Senate Minority. Tungod kay, of course, di gin malilong, nga, tali gid ni sa kasamtangang administrasyon kang BBM ug sa mga Duterte tungod kini sa nakaambang nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. And then ang constitution nag-ingon nga para ma-impeach ang usa ka impeachable officers ikinanglan og 2/3 votes sa Senate. So dunay 24 ka senador, ang 2/3 niya na is 16 votes. Diya palang daan sabutable na kayo ang statement ni Senator Migs sa diyang i-interview siya. Kakanang 16 votes. O sa kwan pa, looks unclear o lisod makuha
Kaya i-apply na lang na to. Sige, i-apply na lang na to. 11 versus 13. Wala na. Di makuha. 13 ang affirmative. Ano, 13 ang negative. No to impeach. Then, 11 ang yes to impeach. O niya, sigurado ka ta. Nga 11 gyud sila nga mo yes. Nga sa pagkakaroon, ang identified nga mo yes gyud. Para sa ako, diya sa Senate Majority, Soto, Lacson, o tulo ka pingklawan senators. Ano? Yung tulo ka pingklawan senators, Risa, Kiko, o Bam Aquino. Of course, appeal ang duwa katulpo. So, kuhan sila, pito. O dili. Anong pito raman? Balik ta, Lacson. Okay, na si Wayne Gatchalian. Si Wayne Gatchalian, mga ikson, mga igala, to be fair po sa iya, although, ang iyahang igsuon secretary sa DSWD, pero tungod kay, kung di ko masayop, huma naman ang term ni Senator Gatchalian karong 2028. Murag huma naman niya. Unya, kung ipadagan niya iyang igsuon pagka senador, kung wise siya, o gitawag politically wise siya, abstain gidya sa votation. Pwede mo abstain si Wayne Gatchalian. Kaya kung mo no pod siya, pwede pod. Mag-no siya to impeach BP Sara. Kaya aron lang yun nga maprotekta niyang igsoon kung manggaling tinuod nga ang iyang igsoon mudagan pag senador, knowing karon nga si BP Sara yun ang taas kayong rating, politically wise, advise na ko ang igsoon nga pag-no na lang. Bahalag malain sa imo ang si BBM. Mag-no lang yun ka. Bahalag matanggal ka pagka-secretary. Pero para nako, I would advise him kung ako lang nga mag-no yun siya. Para nga at least man lang dili siya ma-appeal sa casualty sa kasuko sa mga Duterte diehard loyalist. So si Wayne Gatchalian, either mo abstain pa na siya. Kung abstain, this is considered as no man gina. Di man na ma-count as yes. So pilara sila. Pito. So far ang klaro. GVRC ito sa makadagang higayon, ingon, nga dili siya pabor. Same kang Senator Meigs. Sa makadagang higayon, dili siya pabor. Ang ila lamang pag-anib sa minority is doon na sila gitawag nga personal reason. Pero it does not apply sa impeachment ni BP Sara whether yes or no. Kay sa makadagang higayon, wa gina sila nagpadayag sama sa gipadayag ni Soto ni Lacson nga tataw klaro gyud nga imo gina silang ma-predict nga mag-yes guna sila. So para nako sayo pa kayo nga i-judge ang mga senators. Although na natay gituhan sa atong kasing-kasing nga kinigid sila ang mo yes kani ang mo no. Pero para nako dito na gyud right after mahuman ang trial ni BP Sara sa Senado. Kana kung madayon ang trial ni BP Sara sa Senate. Nga pila na lang ka bulan gikan karon. I don't know. Kung madayon, depende pa. So that is why karon gubot pa gyud ang Senate. Og para nako. While ga padayon ang impeachment ni BP Sara kung pananglitan madayon. Ako pong i-suggest o gusto po nako sulod akong kasing-kasing nga padayon pod ang hearing sa flood control. Hiringon ang flood control para mabalaan nato kung kinsay tinood. Kung tinood man galing, labi na karon si Senator Jinggoy Estrada, mga igsoon, mga igala, gipagawasan o warrant of arrest sa Sandigan Bayan sa kaso nga plunder o graft o niya gitumbok ang flood control, then so be it. Na, kung bugad yung ebidensya nga appeal siya, ano man nga pilion. Pero ang ato diya nga, ang tanan nga involved. Ang tanan nga na isyo. Unya, para sa nako, ang mga testigo, mga witnesses, nga kanang dunay mga sense, kanang dunay mga, kwan ba, dunagay kasayuran sama sa 18 Marines, sama ni Zaldico, sama ni Martin Romualdez, kaya mukanta naman po to, imbitahon. Imbitahon, para klaro yun. Unya, kung kinsay, asa mo tumbog ang kamaturan, away lipod-lipod. So karong panahon na sa kasamtangang komposisyon sa Senate nga ang majority mabalik ang inunta Blue Ribbon Committee sa kang Senator Rodante Marcolita para nako
murag gwapo ang dagan ani. Para lang sa ako. Ngano man, kaya ang katong mga wala gipatawag sa kanhi chairman sa Blue Ribbon nga mga whistleblowers like 18 Marines nga angay og takus unta hatagang pagtagad. Para nako dako ang porsyento nga karon tagaan sila pagtagad. Labi na kay nanawagan po si Senator Amy Marcos nga ipadayon na ang hearing sa Blue Ribbon. Og ang ako, yes, agree ko. Maligsan ang maligsan basta kay tinuod. Ha? Og di lang protektahan tungod sa impluwensyas politika. Tanan nga involved sa malita. Katong mga ngalan nga gibasa nako kaganina. Uy, naapil ra ba si Tito Soto di ay? Musay makaingon tag bantog ra, no? Well anyway, di na malikayan nga makaingon tag bantog ra. Nga di gid gusto ninyo nga mauni. Natay mga panguna-una nga advanced thinking. Well, ato ana nga opinion. Ato nang respetuhon. Pero para nako, walay aso nga makumkom. Mugawas ang matuon. Og sama nako, may stand kung hain ang matuon. Dito ko mubarong. Dito ko musayin. Dili ko musayin sa katuntuang bakak. So, muna nga kung opinion mga ikson, mga igala. Alas 8:20 sa itong panag-uban. Salamat sa mga nag-comment sa itong programa. Well, anyway, di pa ta mag-end. Kaya mauman naman ta alas 9. So, gi-challenge na ito ang itong mga kaiksunan nga gusto mo padayag sa ilang mga pangutana sa ito ang isyo nga giskutan. Welcome kita. No? Welcome kita nga welcome kita nga mo entertain sa inyong mga tubag. O, na sinong mga pangutana? Mutubag usab kita base report sa kung unsay ingno nato sa ato ang nakalap nga impormasyon o kung pangnanglitan, pangayoon ang atong personal opinion, imuhatagpod kita. So, paningkamuto nato nga kung unsay atong gibarugan mo, atong barugan. Anyway, din sa atong programa, walay nag-sponsor aning programa ha ng mga ingno nato nga naas pangagamanan nga kung unsay ilang gusto mo itong isulti. Nga to lang kung unsay matuod o unsay mga reliable nga mga information nga angay nato ipaabot ato kinisang ipaabot mga igsoon mga igala. So exciting karon mga igsoon mga igala ang issues flood control. Kay para nako, wa pagyod mahuman ang issues flood control. Parsyal lang ang gigamit ni former committee chair Ping Lacson. Nga to be honest po, bisan ang mayuriyas katawan wa matagbaw. Sa linya lang ni Senator Lacson nga every time nga dunay mugawas nga mga resource person nga murag mulid ang ebidensya ngadtos Pultahan sa Malacañang, mupagawas din siya og official yang final statements sa manining 18 Marines. Imbis nga sama ni Gutisa, si Gutisa mga igsoon, mga igala, imbis nagpadayag sa iyahang nebalan, kay gusto tabangan ang gobyerno sa nasod sa Pilipinas nga mabuntog ang or inunta mugawas ang tinuod nga mastermind, mao na mahinoy ipiton. Mao na mahinoy imbestigahan. Sa manining 18 Marines, mao na mahinoy imbestigahan. Di, ang nahitabo, wala gitagahan og chance nga mapaminaw sa Blue Ribbon hearing ang 18 Marines. Apan karong panahon na, sa dihang gipagawas ni Senator ni Senate President Alan Cayetano nga by June 4 next week magsugod ang hearing sa Blue Ribbon. Ato nang hulatan. Ako nga wagon na tumaiksoon nga ato ni hatagang pagtagad. Kay makatimbang-timbang mantahain ang tinuod. O niya on the other side kung magsugod na pud ang July man sugdan ang impeachment, no, sige padayon lang. Basta padayon lang pud ang kuan. Hearing sa Blue Ribbon.
para ang katawan makatimbang-timbang. Kay kining impeachment, atake man ni, klaro man ni, nga atake sa side ni BP Sara. Ang blue ribbon, wa patakabalo. Kung hain ang ilid ani. Ha? Kay gapaning kamutan mangyapon ni adtong ICI pa kani adto nga ang investigasyon kanunay malink yun sa mga Duterte man gani gaadtog Davao. Na kung pananglitan og naa di ano di ay sige pagawas lang. Then depende sa tao nga nagapaminaw kung hain sila makonvicto. Depende sa atong mga listeners or depende sa mga ingnon taga subaybay sa maong hearing kung hain sila kumbinsido. Kaya yung mga igsoon, mga igala, bisan pag-unsaon. Ha, bisan unsaon og tago, depensa, protection sa matuod. Di gid mawala ang conviction. Gitawag nga spirit of discernment. Madiscern gyud sa tao kung hain ang ingnunta kamaturan. Adunay mga panahon kung magmalampuson ang gitawag nga pagprotektar. Pero temporaryo lang na. Temporaryo lang na. Sa kadugayan, mabisto ra gyapon na. Sa kadugayan, mulukapar gyapon na. Ug busa, para nako mas labing maayo nga tanan. Ha? Tanan entertainon. Dili maayo nga padayon ang impeachment ni BP Sara on the other side undang ang blue ribbon. Mas nindot kung kanan duha mag uban. Impeachment, pagawas mga ebidensya, prosecuting panel, pagawas, depensa ni BP Sara, depensa, din inaputas blue ribbon. Ha? Then, i-live yun. Well, anyway, i-live man yun eh. I-live man yun eh. Kaya ron yun mga makita, madungog sa katawhan, entero nasod sa Pilipinas. Huwag umagawas na ang kamatoran, mo na dahil nag-iampo na to nga. At least, ngigawas ang matuon. At least, wa na ipanalipdan. O ginaot-unta, kung muabot ang point nga mugawas na ang kamaturan, muabot na po man nabang mo sulod, hinahinay na nga mo intervene na ang gahom sa balaang espiritu. Mo intervene na ang labaw magagagahom. O muhatag na o gitawag na sentensya alang ni adtong naas mga gamhanan nga nagtago sa kabakakan o nagpraktis o kadautan. Sa pagkakaroon mga igsoon, mga igala, kinilang akong hangyo sa entero probinsya sa Bukidnon, dili not to defend our beloved Senator Mig Sumire. Dili to protect sa iyang ngalan. Kaya iya namang gipagawas sa press con. Pero early pa kayo or premature pa kayo nga i-judge nato siya sa iyahang pagpili between majority and minority kung asa siya mo anib. Kay kung wadto tag real talk, ang pinakapunot dulo nga nung na-emotion kita tungod man sa pagtuo nga kung minority ka, uyon ka sa impeachment ni BP Sara. It's another story ang impeachment ni BP Sara. And according to him, ni Senator Migs, wala sila'y balana. Tali ka niya o ni BP Sara. Ang issue lamang niya, nga nung ni-anib siya, it's because di siya gusto nga makigplastikan sa majority nga din tuwa dito ang mga tao nga nakakos sa iyang kasakit sa kagahapon. Tuwa dito ang upat ka senador nga not just once but twice nga nagbutang sa iya sa kasakitan, kaulawan, o insulto. Dilita mo barahon sa inyong opinion na hangyoon nyo na Senator Migs nga isit aside lang sa nakakasakit, inyo na. Apan, to be fair po sa side niya, ato po ikonsiderar nga wala ta sa iyang sapatos. Although, para nako, kung ako mo pili tali sa duha majority and minority sa Senate, dili man maayo nga mupadayag ko kung hain ko pabor or hain ang akong heart. Pero of course, para nako,
muside ko sa majority, labi na kung ang ilang pagpadagan karon dili para parehas atong miagi nga dunay gipang protektahan. Karon nakita nato nga muragway protektahan. Gawas ang mugawas. Tagaagnog chance ang mga na-involved sa flood control o ang uban pa, tagaagnog chance nga ma-appeal sa hearing sa Blue Ribbon. Standby alang sa atong jutayang painumdom. Ay maglakaw kay balik tawman ini.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalimang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17 and 1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17 and 1. Mawala akong kakapoy hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsa yung secret ni mo, mayor unsa yung vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, naglose ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

So balik ta mga igsoon, mga igala, time check. 40 minutos ang milapas sa lasutsos kabuntagon sa atong panag-ubans programang Barugs Kamaturan. So prenta sa atong isyu nga gisgutan mga igsoon, mga igala. So to give my conclusive statements sa sitwasyon karon ni Senator Miggs nga even ang atong mga igsoon sa probinsya sa Bukidnon na misunderstood gid sa karong panahon na o respeto ko kana. So isa lang ako mahatag, my personal experiences, kana bitawang doon ay mga sitwasyon nga makainkwentro ta og tao nga hilabihan kayong problema. Grabe gyud ang mga pagsulay sa kinabuhi. Unya, ato silang nainkwentro, nga gitagaan ato sila og advice. Nya, grabe gyud nga advice atong gihatag. Nga mo ni angan imong buhaton kini kana. Unya, all of a sudden, wala niya tumana ang advice niya, nasakitan na po. Advice na po ta. Mauni. Kanila gita na wagahi, manggigag ulo. Ano ba? So, niabot na siya sa point ng mga inana. Pero, abi ninyo mga igsoon. Sa dihang ako na po ang naka-inkwintro o susama ni Adto nga klase sa problema. O ako na po'y gi-advisan. To be honest mga igsoon, atong takna ang naakos when I was in a saddest and a lowest time of my life. Giadvisan ko sa akong mga igala nga muni angay buhaton. Mga igsoon, to be honest, lisod kayo na ko i-take ang ilang advice. Og niabot ko sa point nga ako silang giingnan nga kung kamulang unta ang naa sa akong sapatos, sa akong kahimtang, inyo ginunta ko masabtan. Na-recall ko mga igsoon sa dihang, ako kaniadto ang nihatag pong advice ni atong tao nga iya pong kong giingnan na kung ikaw lang unta ang naa sa akong kahimtang, masabtan mo ginunta. At untak na murag insistive gigay ko, murag gusto ginako insist nga di lagi na maus, amoni. O nakita na ko mga igsoon, mga higala, na-realize na ko. Katong tao nga akong gi-advisean sa unang panahon, nga giayo ginako kay limang kakaisa, kaduha, nasakita na po, hilak niya, di ka mo, kwan ka ba? Musimpati ka kay friend, good name mo. Kauban pa ni mo sa buluhaton. Unya sa dihang, medyo na nakuan ko ba kanang murag, nakaingon ko nga, wak mo, di mo ko kagatuo advice, di kagatuo, maminaw ra ka, pero di kagatuo man. Huwag akong gitubag nga, sayon lang kayo ang paghatag sa tambag, labi na kayo, wak ka sa akong sapatos. Although, nakahinuktok ko ato, pero nakaingon ko nga, adili siguro. But when time comes, nga ako na mismo ang gitugutan sa Ginoo nga makasinati sa sitwasyon, sama ni atong akong higala. Og nakaingon sad ko niya itong mga nagtambag na ako, kung kamulang unta ang nasa akong sapatos, masabtan gid unta ko ninyo. So nakaingon ko mga igsoon, mga igala, sa ako ang walks of life. In my walks of life, kaingon ko nga, sometimes, dili epektibo ang pag, labi na gid labaw sa tanan, ang gitawag paghimo og kanabang judge sa usa ka tawo. Pagpakanaog og judgment sa usa ka tawo. Tungod kay ang sitwasyon sa kinabuhi, usahay man gud, you have to consider nga usahay di ka ka-relate. Di ka maka-relate sa iyang problema. It's because wala ta sa iyang sapatos. Mabitaw na nga kanang sitwasyon nga wala ka. Unya muhatag kag tambag. Pagtuo na gid nato nga maayo na gid kay ang tambag nga atong gibuhat. Pagtuo na to, ngamay na gyud kayo, epektibo ni ubaton lang ni muni, mao na gyud ni. Pero sa dihang kita na pod ang gibutang sa sitwasyon, kita na pod ang maglisod og dawat sa tambag. So on say point niya ni, nakita na ko mga igsoon na igala, mutuo ka man sa ako og dili, dili na ko obligasyon nga i-insist ng akong opinion. Kita ko lang nga,
Na-conclude na ko sa akong pagkatao nga, it is wrong to judge, to make a judgment to someone. Labi na kay, it's not our prerogative to judge someone. Pero, doon ay situation nga, para nako, kung ang tao mo judge, ako nawaton ng litan. Ako karon. Gamito na ko ha, ako karon. Nakita nga naghimo og krimen. Sa unsa klase nga krimen? Ingnuna na to, pagpangawat. Nakut in da ako. Na video. Na mga mata nakakita. Unagiingnan ko nga, ikaw, kawatan ka gyud. Kana nga statement sakit. Pero kana nga judgment, acceptable para nako. Why? Tinood man. Tinood man nga, nangawat ko, nakita man. Although sakit sulod sa akong kasing-kasing, but I have to accept. Nga i-judge ko nimo sa maong krimen nga akong nahimo tungod kay nabuhat ko manggitpod. Nabuhat ko man. So para nako, in my personal opinion, ug sa akong stand, dawato nako ang usa ka judgment, labi na kung kana gibuhat ko gyud. Sige lang, dawato nako ang imong pagukom, tinuod man pod. Sakit na sa sako, palabyon ko na lang. So in application pod, not to defend again sa atong Senador Mig Subiri. Kasi makaingon ka kini si paglaom ben, sige lang gidukuan. Ako, dili ka di sa sayo. Real talk lang gunta. Kung na itong i-apply mang good, sa good thing, sige, ino na to, sala. Kung itong una-una, sala para sa ato ang yung pag-anib sa minority. Okay, sige. Pero take note nga wala pa ni abot ang trial ni BP Sara nga din dito naka-incline ang majority sa atong kasing-kasing ang pagkahangawa nga ma-impeach ba si BP Sara o dili. Unya, pananglitan karon. At the end of this trial, ang judgment ni Senator Miggs is to no for impeachment. To acquit BP Sara and not to convict her. Unsay atong isulti. Kinibang kaabtik, ako, klaruhan ako ha, dili nako batikuson. Akong respetuhon ang kasakit nga gibati sa akong mga igsoon sa entero Pilipinas o sa probinsya sa Bukidnon nga gibati o kadismaya sa desisyon ni Senator Miggs nga ni-join sa minority. Nga sa dihang mihimo siya official statement nga muanib siya sa minority. Grabe ka paspas ang mga negative comments bash. Pak. Ako nang respetuhon. Og makasabot ko sa inyo. Kaysama ninyo, naputay one thing in common. Bisan pagunsaon ako deny ang akong kasing-kasing. Pero ang akong gugma na agyod in favor sa kang BP Sara. Na in favor. Huh? Although bisan unsaon ako pakaroning nun na I'm a media man, I'm supposed to be neutral. Pero real talk ta. Oh, tinood. Tungod ni sa nakasinati na kong performance ni Tatay Digong. Huwag na ako'y kinawag strong attachment sa mga Duterte compare sa kasamtangang administrasyon. Nawang akong pangutana karon as reminder sa ato ng mga igsoon des probinsya sa Bukidnon. Again, klaro na ko, girespeto na ko ang inyong pag-bash, negative comments sa ato ang pinalanggang senador, Mig Subiri. Pero akong pangutana, kung unsa ba ta kaabtik nga mubatiko sa iyaha karon nga mianib sa minority or ato siyang gijudge karon sa oras ba nga sayop ang atong gituohan nga at the end of the trial, iya man diya ang giacquit si BP Sara. Inana ba ta kaabtik nga mangayog pasaylo og mo pasalamat sa iya? Inana ba sab ta kaabtik nga mga risgar
nga sin pasaylo ami nga gi-judge namo ka. Inana ba sab? Pangutana lang. Nga naman, nga nakapangutana ko, gusto po nako nga maging fair pod kung pananglitan ako ang nasa sitwasyon ni Senator Mix. Dili man ko mapariya sa iyaha nga mupili ko either majority or minority kadi maging kumahimong senador. Pero basin ba? Niining dagans panginabuhi, niining madanlog dusok sa gumunhap tang kalibutan, og mahitumpagwa ko sa sitwasyon nga din inani ma-misunderstood ko sa katawhan, gusto pod ko o ga-desire pod ko og patas nga treatment. Kay nga naman, kay para nako mga igsoon, mga igala, og ako gining gi-apply. Di balik mo tuwa ka nako og dili. Na-remind yun ko, na-rebuke yun ko sa kanabitang tao nga makasala sa ako. Abdik kay ko mukundim sa tao. Abdik kay ko. Ingon ko taralon sa ukmanan. Ipahamtang ang silot nimo. Abdik kay ko ana sa una. Pero sa dihang ako ang nakasala, mga igsoon, mga igala. Abdik kay ko nagpaitoy-itoy o nagpaubos sa akong kauglingon. O sa dihang ang tao pod na nagmagahi pod o pasaylo sa ako. Grabe yun ang akong gimon, tumang pagpaubos, mga igsoon, mga igala. Kulang na lang mingon ko sa tao nga, o ganin na hinlito ko gan, nga dili ka Dios, nga dili ka makapasaylo sa ako. Ha? Nahinlito ko yun. Pero na-rebuke ko, mga igsoon, mga igala, kaya di ay dunay panahon nga din ako po ang nahimong biktima. Unya, ang tao nga nakasala, batok na ako, grabe yun ang akong tulisok. Grabe yun ang akong muraba, gusto na ako. I want justice to prevail right away. Gusto gin ako. Pero sa dihang ako ang gibutang sa Ginoo sa sitwasyon. Ah, gipakita, pabitaw ko sa Ginoo nga, uy, di man dahil lalim. Di man po dahil lalim nga kanang kita na po sa sitwasyon, nga kita na po ang mag-demand sa atong katungon. So mga igsoon, again, klaro na ako. Girespeto na ako ang inyong pagpang-bash sa kang Senator Miggs. Girespeto na ako ang inyong mga negative comments kang Senator Miggs. Girespeto na ako nga na-misunderstood ninyo siya or ka, gi-judge na ninyo siya, okay lang, girespetohon ta mo. Pero kinilang ang akong pangutana at the end of the trial ni VP Sara, kung pananglitan isa si Senator Miggs or kung pananglitan mabutang sa sitwasyon nga 15, which is impossible, 15 na ang nag- yes to impeach. Isa na lang ang gawalaton. Una si Senator Miggs na lang katapusan. Kay ang apelido ko niya Z. So alphabetical, last gid siya. Unya, 15 na. Not certain to happen sa karon nga komposisyon sa Senate, which is impossible. Even si Senator Miggs, impossible makuha ang 16 votes. What if, kaninga senaryo? Aduna na ay 15. 15 nga may pabor. Unya, last na lang si Senator Miggs. Kay G-man siya. Unya, sa 15, last siya nga may padayag, unya, og niye, og mo yes siya, ma-impeach si BP Sara, kay 16 naman. Pero daw may nag-no siya. What will we say? In anak ba ta ka-abdik? Nga mo dahig, og mo pasalamat sa tao? Or in anak ba ta ka-abdik? Sama sa ka-abdik sa atong pagpangbas karon sa iya? O sa atong pag-judge sa iya? In anak ba ta ka-abdik nga mga yung sorry sa iya? In anak ba ta ka-abdik nga mga pasaylo? Nga nung gilid na mo inani? Ani mang good? Sa kadugay panahon sa serbisyo sa ni Senator Miggs, intero probinsya sa Bukidnon, dili biyagin po

We have to accept the reality. Now, once kun ang usa ka public official walay gitawag nga political will, walay inana ka desidido nga panglantaw para sa iyahang kababayan, I believe nga dili pagyapon sila gamiton kung pananglitan siya itong takna nga dunay abring pultahan o kining abring pultahan ni adtong na presidente si Digong Duterte, Tatay Digong, nga gisakyan pag-ayo ni former Governor Nonoy Joog ni Senator Miggs ang higayon tungod kay gisaad man pud sa ilaha ni adtong takna nga gilabanan na to sa Tatay Digong sa probinsya sa Bukidnon ni adtong 2016. Huwag ang isa nga pasalig ni Tatay Digong, mao ang atong airport, huwag ka na gumikan sa pag-asikaso, pagpaningkamot, kumbaga, kinimanggit nga tao ang gigamit sa Ginoo. It's between former Governor Nonoy Joog yun. Kaya siya pa man ang governor that time, nga kung nabaga doon na sila'y gitawag nga kanabang bargaining, nga kung ihatag na to ang suporta, provided nga kini hatak na ug wa na pakyas na anak kitay airport sa probinsya sa Bukidnon. Di man ginamalilong mga igsoon, mga igala nga ang isa sa instrumento nga niningkamot ana ang atong pinalanggang senador. Ana na nga point siguro maka og sa kwanta medyo adunay pagkontrol gamay. Ano ba? Adunay pagkontrol gamay nga uy naa man pud on the other side. Kay I'd like to remind everyone nga there are only two sides of the coin. Di lang kay hari ka, di lang kay patay ang naa sa coin, kundi hari ug patay na. At this point of time sa life ni Senator Miggs, nakakita lang ta sa patay nga side. Pero ang hari nga side wa nato na makita. Or kung nakita nato na pero mas nag-overwhelm ang patay nga side. Mga igsoon, mga igala, to be fair. Ha? Kay kitang tanan usab gusto og patas nga treatment. Matag usa ka nato adunay katungod mo demand nga i-treat ko ninyo fairly. Nasayop lang ko kaysa kung ino na to ang iyong pag-anib sa minority sayop o kisubi at sayop. Pero manay ginaingon nga dili pud siguro fair. Nga kumo kay na sayo para sa ato nga gituuhan. Ato na lang pud siyang i-judge. Kaya na biya po'y mga maayong buhat nga iyang gibuhat gipod. In fact, I believe nga magpadayon, magpabilin ang mga maayong buhat. O katoyang gisulti nga he's willing to die for the in the province of Bukidnon for me, na ato'y minsahi. Although unreceptive lang ang tanan karon, gumikan kay na emosyon sa iyang decision o na dismaya. Again, klarohon ako mga igsoon, mga igala akong girespeto ang opinion. Pero, of course, I hope so nga. Kana bang ato sad nga itreat ang atong maumaong senador. Although moingon ta mga rason nga maulawan ta, okay sige. Ha? Pero mga igsoon, mga igala, atong kanabang sayo pa kayo nga muhimo tag judgment ngadto kang Senator Miggs. Wala pa'y trial ni VP Sara. Wala pa sad siya. Wala po siya mingon nga iyang i-impeach. Yes to impeach sa kang VP Sara. So I hope so nga kanang inana lang, no? Murabag natay give and take. Kay wala man ta karon sa iyang sapatos. So we try to understand him. Kay do naman say mga rason nga nga hinungdan nga nipili siya sa minority, then siguro we should og sa kwan pa. Ato siyang hatagan og kana bang right time nga mo pamatuod nga ang atong gikabalak-an. Isa po dahil siya nga nagprotektar. Okay. By the way, mga igsoon, mga congratulations sa bagong Duly Secretary, si former Senator Francis Tolentino. Siya nakaroon ng itong bagong Duly Secretary sa Entero Pilipinas. O congratulations sa, once again, good morning and congratulations sa ato ang mga Duly Association sa lungsod sa pangantukan, mga igsoon, mga igala at niya itong mga nakadawat na sama sa giingon sa atong responsable nga mayor sa lungsod sa pangantukan, Mayor Lito Garces, nga atimanan ninyo ang inyong mga asosisyon nga sa takna nga naay ocular inspection sa COA, maging responsable kamo nga mo padayag sa inyohang mga income
o inyong giatiman pag-ayo.

ang inyong mga association. Congratulations na itong 30 ka mga association nga nakadawat na so far o sa makadawat pa kay gipanangkamutan ka na nato uban sa katong atong pinalanggang provincial director Raul Balmores sa di pa siya mo pasa sa iyang retirement or mo retire mga igsoon mga igala maningkamutan niya nga makahatag pa doon na pa'y bagong association na po nga makadawat maybe by July. Subo sa mga igsoon mga igala, tulat-tulat lang. Sama man sa kanang 30, nagulat po na sila. Og, blessing lang kay out of 125 associations sa entero pangantukan, sila ang 30 na karon ang nakabenepisyo. Doon na po'y benepisyo sa DSWD. So, mga igsoon mga igala, ang atong halangdong mayor Manolito Garces, kapaningkamot yun. Pinaagi sa pagduol sa mga buhatan sa nasyonal uban sa pag-abag sa atong Vice Mayor Wadi Hernandez. So, maing buntag kaninong tanan sa tanan ng mga asosisyon, katawan sa lungsod sa pangantukan, labi na sa atong responsabling aman sa lungsod sa pangantukan, Mayor Lito Garces, sa iyang mga pagpaningkamot, inabaga ni Vice Mayor Wadi Hernandez. Mga igsoon, mga igala, wala kita igong oras. Salamat sa ato ang mga listeners o sa ato ang mga followers. Salamat kang Ma'am Annie Pansoy Rama sa Kadingilan. Salamat kang Ma'am Marja sa iyahang pangutana, pag-follow sa ato ang program. O salamat po sa atong texter kang 839 ang last 3-digit number. So salamat sa iyang pagpangutana ka na to o sa iyang pagpagawas usab siyang opinion. Oh, again, ako nga girespeto ang inyong mga opinion. Og dili tamo i-judge or di tasad kamo i-bash para nako inyuhan ang katungod og ako nang respeto. Wala kita igong oras mga igsoon, mga igala. Sa ngala na lamang sa kinatibuk ang pwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngaran sa akong sparring partner Jipoy Batinsila. Ang inyong ubos ng alagad sa kainginan sa paglaong Bensions programang Barog sa Kamaturan Magaingon. Ang gugma sa pagbarog sa kamaturan mo'y bililong banding ang bulungtad hangtod sa kanturan. Dagang salamat mga igsoon, mga igalaw, ang Diyos mga panalangin magauban ka nato sa tanang panahon. Amping kitang tanan sa kanunay!

0: kaning adlaw nakatakaroon sa atong sa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Armina Salada Gaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
1: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko kay sanga tanan gani sa niagi 73 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
0: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan ng, ano, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... Nakakaginawa, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with Heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 6 minutes after 9 o'clock. Bigyan ng jacket. Welcome po sa ating programang The 90s Heart. Kasama si Harvey's Dune hanggang alas 12. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaan mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa unom ni oy.
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
6: Overload? Tama.
2: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
6: Overload.
2: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
7: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 26 minutes after 9 o'clock. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning, happy Sabado po mga sweethearts. Welcome dito sa ating programang The 90s Heart. Siyempre, kasama nyo Harvey Stone. Oh, kasama nyo sa inyong paglalaba, kasama nyo sa inyong paggardening. And of course, kasama nyo sa inyong pagmuni-muni. Yung mga mag-isa lang sa kwarto, ha. Happy happy listening sa inyong lahat. Anyway, 0917-157-9927. Diyan nyo po ipadala ang inyong mga pabati at saka yung request nyo, ha. Hanggang alas 12 po tayo. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, kutaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Wait, there's more. Get a chance to win the grand raffle prize of 10,000 pesos. For more details and registration, check out the Facebook page of Eagles Week Fun Run and Happy Feet Production. See you at the starting line and let's run with purpose. Run with pride. Run for hope. Run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidoin. Honest natin, sweethearts, we've got 44 minutes after 9 o'clock. Happy Saturday once again! And ito po yung programa natin ha. Sa mga uncle na to and auntie dyan, yung mga may sa... maghaplas na kagabi. This program is for you guys. So mag-enjoy tayo dito ha. This is yung mga alaala natin nung dekada 90. Let's relive it. Good morning and happy listening ha sa ating mga sweethearts dyan sa may Buluwa Zone 7. Hi kay Jane Nicole Hidalgo. And of course sa kanyang mga kids ha, kay Angela Andrea Noel. Happy listening po sa inyong lahat sa Hidalgo family. And hi din kay Gigi Ming and also kay Sir Jules. Good morning, happy listening po sa inyo. And pabati din ng happy listening Mami Lynn Gales at saka na Minaw karon si Eric Patriana, si Bibo and also kay Ondot. Happy listening po sa inyong lahat ha. 9:45 na pong oras natin. More of your favorite music from the 90s still coming your way. Tutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo.
5: Z-Ice, purified ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice. Ang ice na masaligan.
7: Tunog Tiyara. Tingin ko pa lang para bang
8: local and proud.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the other 93.7 Hard FM Bukidnon. 20 minutes after, make 21 minutes after 10 o'clock. Second hour pa po ng ating programang The 90s Heart. Siyempre, batiin natin ng happy, happy listening ha. Si Nenen Lofranco. And pabati din niya si George Down Wafa. Happy, happy listening po sa inyo ha. At saka kay Madeline Dolor, good morning sa ating mga kaibigan dyan sa may Lourdes, Valencia City, Bukidnon. Shoutout po sa inyo. Demsoy, maayong buntag sa imo. And also hi din kay Claire Villegas, aka Kang. Oh, grabe daw kagawapa. Happy, happy 24th birthday sa imo ha. Oy, my birthday! Happy, happy birthday sa imo ha. Gusto mo bang kukantahan ka? Happy, happy birthday, Claire Villegas. 10:22 po ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Let's go!
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
3: Oo. Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 10:39 ang oras natin, sweethearts. That's SWV with Week. Ano ba yung gagawin mo pag week ka na? Diba? Simple lang, mag-recharge ka, diba? Recharge means punta ka sa nature, do some hiking, at saka maganda din mag-beach, diba? Lakad-lakad sa dalampasigan habang hawak-hawak kamay mo yung notang. Oy, good morning and happy listening ha sa ating mga kaibigan dyan sa may Eden Solis. Good morning to all of you guys. Di ko na maisa ha kasi ang dami nila. Oh, isa lang yung radyo nila at saka kasama na nila tayo araw-araw. Oh, especially kung tuwing umaga medyo nakaka-board din pag walang trabaho. Pero at least may Heart FM na kasakasama nyo sa inyong trabaho ha. Sa ating mga laundry shop ngayon and of course ang ating mga barber shop, mga barbero natin ha. Marv's Barber Shop, good morning sa inyo. Mga poging barbero at saka hi na din po sa ating mga kainan ngayon, getting ready for lunch na ha. Ako, init pa oh, kita kayong pansit oh, at saka yung bihon, ako, ang sarap. At saka sweethearts, eto nga pala yung mga winners natin last May 28 sa ating The Prizes Rise Overload. Congratulations kay Mary Grace Granson ng Barangay Patag Zone 2, Berylyn Goyo ng Barangay Nazareth, Martin Martinez Jr. ng Pabayo Gomez Street, and Rene Samad ng Kauswagan, Macario Verceles ng Patag, at saka yung taxi driver winner natin ng King Kim Taxi na si Elmo Ebuerza Azaron. Tsaka yung mga hindi pa nakapag-claim, punta lang kayo dito sa ating himpilan, magdala ng ID, 5th floor po ng FICO Admin Building, dito po yan sa may Vimenta. Tapad lang sa West City Central School. Alright? 10:41 na pong oras natin. Let's move on with more music from the 90s. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7. This is Heart FM.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: So, invite me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the oras 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:54 ang oras natin, magalas 11 na, sweethearts, ha? Diba, this Stella Getz with Friends, and that song was brought to us by Birchery Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! May shoutout sa ating sweethearts ngayon dyan sa may Barangay Bunbon, ha? Tsaka congratulations nga pala kay Sir Juven Raagas. Nakuha na niya yung grocery items niya, tsaka yung bigas. Diyan sa may Barangay Bunbon. Congratulations din sa kanyang asawa yung nag-claim. At saka yung mga kumakain ngayon dyan sa may Scarlett Nicole Eatery. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? Dyan po sa may Patag. Ako, ang sarap ng pansit nila. Yung bum-i nga pala. Oh. Happy, happy listening, ha? Good morning and happy Sabado din sa ating mga sweethearts dyan sa may CDO Babel Republic. Hi kay Iggy, kay Sally, Jack GM, and also kay Kathy. And of course, yung ka ng mga suki ng mga printing press. Andami. Happy, happy listening po sa inyo, ha? At saka yung mga kaibigan natin dyan sa may Villanueva, shoutout po sa inyong lahat. Sa may Taguloan. And of course, dyan po sa may Barangay Bugo. Naglanog-lanog po di ang Heart FM. Maraming salamat po. 10:55, I'll be back with the music from Spice Girls. Yes, Spice Girls. You heard it. You've heard it right. I'll be playing it back. Dito pa rin yan sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart
2: 93.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.

0: 22 minutes after 11 o'clock. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. At final hour na po ng ating programang The 90s Heart. Siyempre kasama niyo Harvey Stone. Hanggang alas 12 lang po tayo ha. Tsaka standby lang. Huwag kayong alis. Kapit lang kasi susunod na maya-maya si Georgia. Punong-puno po siya ng punong-puno po ng love song ang kanyang programa hanggang alas 3. Next naman, good morning and happy listening. Or mayong udto na oy sa may Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Eto na naman si Mr. Rider. Hi sa'yo, Mr. Rider. Mabango ba ang iyong helmet? Magandang tanghali din po sa ating mga sweethearts dyan sa may barangay kamamanan. Ha? Si Roxanne Macha at saka kay Lorimer Sakala and the rest of the BBQ family. And of course, ang ating paboritong mayor dyan, ha? Si Mayor Miles. Miles, miss ka na ng ate at kuya mo dito, ha? Lag-lag mo dali panalagsa before magsugod yung klase. Happy listening sa inyo once again, diha, ha? At saka yung mga drivers natin ngayon, yung mga nag-joyride lang, ingat po kayo sa biyahe, ha? At saka maraming salamat kasama nyo kami sa inyong travel. Happy listening at ingat po kayo. God bless your trip. 11:23, I'll be back with the music from All 4-1. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang sarap gumising.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: 71 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang bedtime, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 11:36 ang oras natin. That was the Lighthouse Family with High. Diba? Kung hindi malamig ang inyong aircon, lagay nyo sa high. Tapos yung electric stove nyo, matagal maluto yung niluluto nyo, ilagay nyo din sa high. Kasama din sa hello. Anyway, happy listening kay Mommy Marilyn. Eto, may pabati siya dito ha. Hi daw sa Alo Marketing. Itong formerly BL Onjano. O yung itong nabibenta ng bigas, di ba? Happy listening po sa inyong lahat dyan. Sa may Carmen Market, si Cheryl Oporto. Hi din kay Rosel Cordero. Beth Idulsa, kay Rufo Idulsa, and also kay Isabelo Sulante. A birthday niya ngayon. Naku, happy birthday sa you, Sir Isabelo, ha? May you have many more birthdays to come. At maraming salamat, Mommy Marilyn. Diba? Thank you for calling me handsome. Kami lahat dito. Si George na rin. Handsome na rin si George. Happy listening sa inyo, ha? Demsoy, maayong pagpaminaw sa imo. And also, kaya hi sa ating mga Zumba Mom. She's Auntie Carla. Na-miss ka na namin, Auntie Carla, ha? Shoutout po sa lahat ng ating mga Mom She's diyan sa may Bloomingdale Subdivision. And also, hi na din kay Sir Edwin Amilao. Maayong pagpaminaw sa imo. Kay Zach of Don Carlos Bukidnon. Of course, ang ating paboritong pharmacy dyan. Ang Gen Shine Pharmacy. Diyan din sa may Don Carlos Bukidnon. Happy listening po sa inyo. And hi na din kay Brother Fern and also kay Mommy Faith. I'll see you guys in a while. Eto na, meron na kaming paluwagan na GC namin na paluwagan. Eto na. Oh. Bundak na tanig 500 pesos. 11:38 oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. And soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love, live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
8: If life is so short.
5: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Honest Natin Sweethearts, we've got 50 minutes after 11 o'clock. Time to brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Anyway, kasama nyo pa rin Harvey Stone. Final break na po tayo sa ating programang Heartbeat. No, Heartbeats. The 90s Heart. Ano ba? Naalala ko kasi itong music na to, di ba? Parang grade 2 pa yata ako dito. Grade 2, section Malunggay. Upside down. Oh, kasi pasaway. Ayun, binitay, patiwari, upside down. O, shoutout nga pala, ha, yung mga classmate natin dati. Yung iba may apo na. Ay, grabe naman, di ba? Shoutout po sa inyo, of course, mga angkolog auntie nato na. Maraming salamat, ha. Tsaka, di ba? At least tumambay kayo dito sa ating programa. Diba? Pampagaan ng loob tuwing Sabado. Kasi parang ang daming mga alaala natin nung dekada 90. Ang sarap. Sarap mang makinig sa mga music. Especially kung naglalaba ka. Nako, lalong babango yung mga damit mo. Napasobra ng Fabcon. So, happy listening 787 Laundry Shop, ha? Kay Hako at saka kay Zoe. Happy listening po sa inyo. Ang ating mga sweethearts dyan sa may Buluwa. Shoutout Brother John Ross. Nandyan ka pa ba? Baka nagpunta ka na naman ng umuwi sa atin dun sa Lanao. Happy listening sa iyo, ha? Kung umuwi ka man. JL Flower Shop, ha? Dyan po sa may Divine Shepherd sa may Buluwa. Ang daming bulaklak nila dyan. Si Charong Bulaklak lang wala. Alas 11:52 na. Standby kay George, ha? Yeah, susunod na po sa kanyang programang Music from the Heart Saturday Edition. Of course, dito lang yan sa Heart FM. Sa aking pagbabalik, I'll be playing you music from Emilia. Dito pa rin sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
4: Can you feel my heart?
5: This is
1: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Kamakabuhay, kumusta? Magkuyog na usab kita sud sa usa ka oras sa tong tulumanon din makatun ka sa rega mga butang og syempre mahimo kang aware ng bonggang-bongga sa ato mga produkto. Og makakuha sa kag mga pagtulunan sa istorya sa kinabuhi gikan sa usa ka kaula. Gikan sa usa ka sender nga atong i-feature yang story og atong pagatambagan sa tambagi ko, Lady Batud.

0: all ang only love. Only love dire, only love dito, only love dito pag indapita. Daghan magud sila. Ang imong ipon. Mag-away na. Pero din sa tong tulaman, dili kinala mag-away. Kay, para gid sa tanan ng mga informations og mga leksyon sa kinabuhi, everything. Atong isgutana din sa ato ang tulaman ng sud sa saka oras para sa everybody. Para sa everybody, oh! Diba? Manang welcome again, kamakabuhay sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus. Maraming salamat sa pagpaabot ug sa kanunay nga pagpaminaw, sa kanunay nga pagsuporta ug pagsunod. Anino na ba ka ana? Charas. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras nimo diha karon sa imong nahimutangan samtang naminaw kag himo nimong background ang tambagi ko Lady Batut sa gihapon. Kahimsog and kabaskog sa panglawas atong iampo kanunay sa labaw makagagahom ana. Ako si Lady Batut. Magkuyo kita sod sa saka oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Sa manas ako nasulti sa unahan, daghan gyapo ta kisgutanan. As usual, oo. Kabahin sa panglawas gihapon ako makabuhay sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Jen-jen-ren! Kamakabuhay ni Anagyud ang katapusang sumpay sa revelasyon sa ato ang sender nga si Randolph. Diba ang finale? Ready ka na? Excited ka na? Me too. Me too! Well, din ato maglanga ni ana ato na ipadaan o pagbasa ang pagdrama sa katapusang sumpay sa revelasyon again sa atong sender nga si Randolph. Din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Kiribato't hindi po makapaniwala ang aking ama na lumabas sa aking bibig ang mga katagang yun. Animo na hintakutan pa nga siya at tila may sumapi umanong kung sinong kaluluwa sa akin. Bakit iba na ako kung magsalita? Pero maging ako, Lady Batod, ay naguluhan pa noon. Hindi ko pa rin matukoy kasi ang nais at ang gusto ko. Basta't ang alam ko, mahal ko ang Panginoon at sa kanya nakasentro ang buhay ko.

0: kastilan. Kato na gyud ko nakasimbang nga kauban ka bay Randolph.
1: Unya, kumusta bay kino?
0: Husto ka. Gaan ang paminaw ko sa kong kaugalingon. Hapsay ang dagan sa kong una-una. Mura gyud kog nabag-o.
1: Mao gyud ang batiun bay, kun kanasingkasing ang pagsimba.
0: Mao ba di ay bay?
1: Puyi ang kinabuhi uban sa tong Ginoo bay kino. Isaad ko nimo. Dili ka masayo pana. Nindot ang dagan sa imong kinabuhi.
0: Bay Randolph.

0: Nagabian ka sa pagpauli kagabi, Randolph. Dugay nga human ang seminar?
1: Upa, pasado alas 12 na matingali to sa tungang gabi kung may abot ini sa bahay.
0: Mauba?
1: Sorry pa, nakatuog ka na lang yung pinaabot nako. Pagsud nako, nakita tikang hinanok na kay nakatuog sa sofa.
0: Gihabulan na lang tika. Wan na lang tika pukawa. Maoman bitaw na ako na matikdan diyang nahigmata ko anang kadlaon. Pag mata na ako, may habol na ako. Ikaw di ay ang naghabol na ako.
1: Opa. ugma di ay. May tambungan na sab kong seminar pa. Ganahan man sila na ako isip speaker. Labi na sa puong sa Ginoo. Ganahan man sab ko pa ba? Nindot kaysa kong paminsar nga magsangyaw sa puong sa Ginoo.
0: Randolph.

Patod unti-unti rin naman na nasanay ang mga tao sa aking pagbabago, lalo na ang aking ama at ang mga malalapit sa akin. Tanging si Vivian po, Lady Badod, ang tila hindi niya tanggap na habang napapalapit ako sa Panginoon ay lumalayo naman ako sa kanya.

0: Sorry, Randolph, pero musultigid ko ini nimo.
1: Unsa man unta na, Vivian?
0: Grabe na kaayong kahiubos ko nimo.
1: Oh.
0: Ang tinuod, sakit na kaisa kong bahin kining gibuhat mo na ako.
1: Oh. Ah?
0: Nalipay ko nga Diyos noon ka na kaayo. Pero ang bugti di ay sa imong pagtarong o pag-alagad sa Ginoo. Mao ang pagpalayo mo na ako.
1: Vivian.
0: Mahal ti ka. Maong nasakitan kay ko. Distansya ka naman kung kain ako. Sakit kay padayon kong naglaom nga mahimong kita. Nga mahalon sab ko nimo.
1: Pasaylo ako, Vivian. Sama na sa gisulti ko. Ang romantikong relasyon, dili para na tong duha. Ang pagkamang nagigala, mao ang angay nato. Huwag ka na ang gitugutan sa Ginoo. Dili ang gusto mo.
0: Kun mao, wanay kapuslanan ang singsing nga gipasulob ko nimo. Huwag bugat nga kahulugan para nimo ang tanan.
1: Vivian? Mibiyak na siya. Kamakaluluoy ni Vivian. Napasakitan ko siya bisan wa ako tuyo ah. Ginoo. Kinahanglan ba na yung makapasamat ko kasing-kasing sa uban sa pagpangalagad ko nimo?

0: abli ang akong kasing-kasing. Andam ko sa tanan nga imong kabubuton. Wa ko'y pagsupak. Pero karon, mangayo kong katinawan sa tanan. Tabangi ko nga makakaplag og tubag sa tanan. Aron sa ingon, mawa ang kalibog sa akong hunahuna. Ginoo, hatagi kong timailhan utang buot. Husto ba kiningadaan ng akong subayon? Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako? Ikaw na ang mahibaho, Diyos ko. Unsaon mo ako sa paghatag og lamdag nining tanan.
1: Sakit pod ba yan na no? Nga kanang di lang natutuyoon ba nga makapasakit ag laing tao? Pero di ginato na mo ay atong tumong. Kanang wala tay intention bitaw, pero nakapasakit ta. Ana, sakit kay na kay... May tinanda lang ko'y gibuhat. May naanda bitaw ka naman makapakonsensya bitaw, makapagilty. Oo. Unya, nasa ti mga pag-ampo bitaw nga, usahay, di kay tatanto makapaabot, wa kay tayo maing pasensya, kanang magkinanglan tagtubag before tamo pa kanaog sa atong kaugalingong desisyon, or kanang naamalang taadayo'y giya, gikan sa atong Ginoo. Pero di maguna inana, di li maguna ko sa bitaw, gana, di li bitaw kanang pina-abrap. Diba, ang pagpakanaog og tubag gikan sa atong Ginoo para sa atong mga pangutana naagi na eksakto nga panahon. Ang tanan manghitabo sa eksakto nga higayon. Dili sa ato ang gusto nga mahitabo nga kanang karon-karon dayon. Diba? Eh, namin ka makabuhay unag ikadaw hugna pa lamang sa katapusang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Randolph ang atong nabati. Unya, human sa pipila ka mga pahinomdong mamalik dahinta para ato ipadayon ang pinaka katapusan nga sumpay, ang ikatulo, o katapusang tipaka nga parte sa finale, kung katapusang sumpay sa revelasyon ni Randolph. Kanang tanan atong atangan o atong paminaon, unya, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
6: Makabuhay!
3: Daghang salamat, Kamakabuhay. O, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba? As in everyday sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imong dietary supplement. Di kayo magmahay ni Ana, Kamakabuhay. Kayo muninot ang imong paminsar niya. Safe kay ka. Kanang feeling gigaini mo. As in sure kay ka. Nga protektado ka. Especially kung wala ka pay balatian kay healthy imong lifestyle. Healthy living kintahay ka di, Kamakabuhay. Siyempre ikaw mismo, kinahanglan nga naagyo kay panangga. Kanakay panamingba sa mga bacteria, virus, or mga sakit kaya di magiging pwede di ka matakbuyan o sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, kaya nagainom ka o EXL Makabuhay Plus Capsule everyday, safe ka. Kabi sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mo lamay sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pag yun mismo. All the more, nga mo tumar ka, mo inom ka, isip mo partner everyday. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kasaligan ng atong kapsula, Kamakabuhay, kinatugkay daghang mga ingredients gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusa na diha ang neem. Doon yung mga benepisyo nga itong makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy, nga doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok planeta, sa tibok kalibutan na Kamakabuhay. Ang neem tree manggod na ay kapin sa usa kagatsog 30 ka magkadaiya, nagkalain-lain nga biologically active compounds. Og ang neem nga dahon, usa sa pinaka-complex nga dahon na yung makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo, Ana, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon, maka-destroy, makaguba na sa cancerous nga cells, Kamakabuhay. Doon ay daghan kayo mga medicinal benefits nga itong makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa, doon ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanami taong normally, wala mi taong ma-organize. However, kung mo-create kag kanang particular nga situation sa imuhang body, nga maka-organize palang unta, as long as these kanang mga cells are looping around by themselves, diligid pud na mauna-huna na ito nga issue. Pero kung mag-gather na ganin sa usa ka lugar, aba, problema gina ka Makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gina nga problem. Karon, kung ikonsumo ni mo everyday ang neem ka Makabuhay, matabangan ka ni Ana para mabatukan ang mga cancerous nga mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous nga mga cells. Ikaduha, ang neem, isa pa sa benepisyo nga makuha na to, Ana, maka-destroy na sa mga makadaot ng mga bakterya. O inaidwa ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo, naku, gubao na sa neem. Oo, di ba? Makatabang na. Para kita magpabiling nga basko, ug himso, ug layo sa mga balatian, ug safe ang atong sistema. Ang kanang neem, usa lamang sa dagan ng mga ingredients ka Makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday. Aron safe kita og okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas og produktibo ta everyday.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa Makabuhay.
3: Indeed, Kamakabuhay. Diba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay ba nga kanabitaw, ninom kag kape, kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag mo inom ka ng kapihan, no? Pero pagkatataod ani ako yung magmahay ani. Kay manghaw akong bukton, muto ka lang acid, magpalpitate ko, maglamad akong oo, haw ang akong tiyan.
7: Muraga, basta hawitan ka nang dili komportable ba? Pero kay mo kape magigka. Kay mura di man gyud kumpleto siguro imong adlaw di labi na imong buntag. Kun ikaw magkape. Nya imong kape kay 3 in 1. Imong kape kay daghan kay sugar. Imong kape kay lami tuod pero wala kay benepisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Mo na ipadapli na no igo usik-usik ka lang sa imong kwarta anak ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL makabuhay. Coffee mix 17 in 1 or EXL coffee mix 17 in 1. Diba di si 7 kaayo ka ingredients giusa lamang sa ato ang EXL coffee mix. Usa na diha sa mga 17 ka ingredients ang malunggay leaves. Ang dahon sa kamunggay o ginatawag natog moringa oleifera, ang scientific name ana. Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horse radish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Nadi Binisaya sa Gawas Nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay. Sagol na to sa gulay, sa mga sabaw, ana. Kasi ang uban pa gani ang kanang dahon mismo kay ilahang itorta, no? Pero kapay mahagpat, no? Inana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom. Nadaghan kay benepisyo sa atong lawas nga atong makuha apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabita ang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo ka makabuhay. Taas na sa vitamin C. Yun. Ang dahon, 7 ka beses nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. Unya 15 ka beses nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang moringa oleifera ka makabuhay, naasay calcium, naay protein, naay iron and essential amino acids nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad. Maayo, di ba kung ka na masamad ka, kasagaran sa mga katigwangan, may pagkuhag ditong dahon sa kamunggay. Dukdukon, padugaon sa imuhang samad. Para mo kipot tong samad, abin na murag nagisi, ganyan. Hampol, ganyan. Pwede po nga, kanabitang dukdukon lang, dilipugaon, ibutang diretso sa samad, di ba makaayo dayon? Butang on ang dugo, na binagkusog ang dugo, kay mo yung salakusog ang aga sa dugo, oh. Taob siguro. Kuha na yung kamunggay para matangon ang pag-aga sa dugo, di ba? Oo, bonggang-bongga. Kunya kung makabuild po kag-muscle mo na imong gusto, makatabang sab ang malunggay leaves, ana. So na kinahanglan kita ka makabuhay og malunggay leaves sa atong lawas. Og di na kinahanglan hagpat ka. Kaya ang malunggay leaves, usa sa 17 ka mga ingredients nga naadiha sa atong EXL Coffee Mix. 17 in 1. So inom na! Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17 in 1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
2: Lady Batu.
1: Huwag ka makabuhay niya na ang katapusang sumpay, ang katapusan, ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa finale sa revelasyon ni Randolph. Abtik na, now na, dingi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon?
2: Tambagi ko, Lady Batu.
8: Tambakiko, Lady Batol.

0: Lady Battle, palagi ko pong hinihintay ang palatandaan na tinatawag nga ako ng Diyos para paglingkuran siya. Kung sa paraang maging pari ako na makapagsilbi ako sa kanya, naghanda naman po ako. Pero wala pa akong maramdaman, wala pa akong makita, at hindi ko pa gaanong nauunawaan. As in sure na gid ni?
1: Wala na may contact na ako si Vivian Louie. Wala na sab siyang ipakita na ako. Huwag nakasabot ko niya. Nasakitan siya. O gusto siya. Makatabang niya kining iyang paglikay na ako.
0: Hala no?
1: Kung magkita ka mo, ipangumustan lang unya ko niya.
0: Nganong ako man? Abi mo bisan wa na si mapikita nimo, bisan dili niya tubagon ang imong mga tawag, pero makahimo ka mang gihapon dili ba sa pagpadanyag text message, baka ha, mensahe sa messenger?
1: Giblock na ko niya.
0: Oh.
1: Pero, husto ka, nagpadako niyang text message. Pero mamalihog gihapon ko nimo, Louie. Ing na siya palihog. Nga gimingaw ko sa mong banding. Ug ing nasab siya. Iampo ko ang iyang kalipay.
0: Randolph!
1: Palihog na lang sabi ko sa pagtunol o paghatag niya pagbalik ni Anang Sing Sing.

Batod, hanggang ngayon pa rin naman, patuloy akong naghihintay sa palatandaan na ipinagdarasal ko sa Panginoon. Pero marami po ang mga nagsasabi na huwag ko raw ipilit. May mga nagsasabi rin na huwag kong sayangin ang interes ko dahil hindi naman masama ang maging pari. Pero sa loob-loob ko, Lady Batod, nais ko pa rin hintayin ang kaloob na desisyon ng Diyos para sa akin. Lady Batod, tama bang tinalikuran ko ang pakikipaglapit kay Vivian kahit na alam ko namang mahal niya ako at wala akong maipipintas sa kanya? Tama rin bang ipagpatuloy ko ang pagpapari dahil sa biglang interest ko rin sa pagsisimba? Ang totoo, Lady Batod, naguguluhan pa rin po ako hanggang ngayon. Ilang buwan na rin na naghihintay ako. Hindi naman sa nababagot na ako, pero sana'y matulungan din po ninyo akong mapisil sa isip at puso ang nararapat na desisyon. Tulungan niyo po sana akong magdesisyon sa buhay ngayon. Ikalulugod ko po ang inyong maibabahaging opinyon. Maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo. Hanggang sa muli, ako po si Randall.

0: buhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay mo nabati, akin natibukan sa revelasyon sa atong sender nga si Randolph Mi and Nagyod Puera Buyag, ana. Pero unya, human sa pipila ka mga painumdong mamalik dito para atong tambagan, para atong ibahagi ang ating mga opinion, ano ha, para sa kanya, na sana makatulong din sa kanyang pagtimbang-timbang karon, sa iyang pagdesisyon, samtang siya po nagpaabot sa pinakabongga nga signs, konti mailhan, no? Gikan sa atong Ginoo kay mo o maginaiyang giampo, di ba? Mamalik taon niya din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Pinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw indawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
0: Dagang salamat sa kanunay nga pagpaminaw ka makabuhay ug sa pagsuporta ang imong gihatag sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nagbaha, daghan kaayo ang atoang mga supporters sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atoang dietary supplement. Kaya tungkol kayo na ilang na-realize nga dako kay gikatabang silang panglawas sa pangnaodlaw nila nga pagkinabuhi. Nga nagkanunay silang basko, last kig gihapon ang panglawas, why loyaluya, especially na itong mga pobre nga kinalamulihok mong trabaho, maning kamot, kay naatay kanabitaong hatagan og ka ng pagbongga nga pag-provide ang pamilya. Munang bawal masakit. Kinahalang nga naagitay pang shield sa itong lawas matok sa mga virus o mga bakterya or mga sakit or mga balatian, ganyan. Dagan kay mga ingredients nga atong makuha ang mga benepisyo para sa atong panlawas o sa atong health na makabuhay, gikan sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. O sana diha ang lagundi. Ang lagundi formulation na prove na na ang epektibo aron malikayan ang pagkatag, pag-spread sa disease-causing microorganisms. O niya makapakunhod pag ginaas atong hilanat o kalintura. Makapadecrease usab na sa viscosity of mucus. Nga makapa-improve pag yun sa color, sa phlegm, para mas dali na ito nga makulihad o magawa sa itong system, sa itong body. Maka-alleviate pag yun sa shortness sa itong paginhawa. O nga makagamay, makapamubo sa frequency. Kanabi itong, kanang ubo kay kasangatan ng sakit, kay ubo sakit ng tutunlan, sakit ng tiyan. Oo. Kanang nga matang sa frequency, mapalesen na ito na pinaagi sa lagundi. di kay mahumok man ang ubo, dali lang ang pagluwa sa atong plema. Ayaw dunla. Siyempre ang lagundi makatreat na again sa ubo, sa kalintura, sa asma, ganyan. And siyempre kung magsakit ang imong ngipon, nga mura jud mo sakit po tibok kalawasan, makaayo ni ana ang lagundi. Kung maglabad ang imong oo, makatambal ang lagundi ana. Kung ikaw dunay diarrhea, makatabang ang lagundi para mamaayo ka. Unya, kanang mga naay mga sakit bitaw nga related sa COVID-19 o unsa pa na mga virus nga nagkatag diha karon bag-o managdaan, mamaayo ka sa inanay nga pamaagi, pinaagi sa lagundi. O ang lagundi, makuha nato na tungod kay ang lagundi, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday nato nang pagainumon. Isip ato ang food supplement. Mo na nga go na, tumar na. Sa EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Bonggang bongga ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usapan ni sa atong mga produkto kamakabuhay na dako kay ka o kanabitang makuha, daghan kag makuha ng mga kaayuhan para sa imong panglawas. Agin ang cravings ni mo sa everyday nga gusto ka mo inom og kape, niya nalang kay kabalaka pagduwa-duha sa pag-inom kay ang acid sa agyod ni mo. Musaka na po na mo, reflux sa sadang acid. Manghawi na po ng kamot, magpalpitate na sad, malipong na sad, maglabad ang o na sad, o mutukar ang ubang mga sakit tungod sa kape. Unya kay coffee is life man ang peg. Mag-switch ka na gikan sa imong naandan nga kape, nga wa kay makuha ang benepisyo alang sa imong panlawas para mamaayo ka, or kanabita makabenepisyo man lang ka para mamimo kang healthy. Nagkape ka pero healthy, kanang kape imong giinom, healthy ba na? Makaayo ba nimo? For sure dili. Mo na mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 usab ka mga ingredients ang giusa lamang diha sa ato ang coffee mix, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Og usa na diha sa mga ingredients mao ang agaricus mushrooms. Ang mushroom ang traditionally kamakabuhay ituhuan nga maunay mo batok sa physical and emotional stress. Di malikayan ang stress, katulad ng ating laging sinasabi sa milabay pa nga mga episode sa atong tulumanon. Emotional stress, kaya naman stress sige na imong pagbati, pagmahal, pag-atiman, paghuna-huna, uban pa ng mga relasyon. Kung physical, kanang hinatrabaho kay ka, or kanang sige kag gym, sige kag pasingot, hago kay ka sa mga gimbuhaton, sa trabahuan, or sa inyong panimalay. Ganon. Kanang stress, di mo ginamalikayan, pero kinala i-manage na ito. Matabangan kapag manage, ana. O dili mo lamay ang stress, kay sa stress magikan ang nagkadaiyang mga balatian ka makabuhay. Makatabang ni mo diyang bahina ang agaricus mushroom. And syempre makastimulate po na sa itong immune system ang agaricus mushroom. Gawas ana, ang agaricus mushroom po makapa-improve na sa kalidad sa pagkinabuhi, especially sa mga diabetiso nato nga mga igsuon diha. Makapakunhod po o makapaubos, makapababa sa kolesterol ang agaricus mushroom. Unya malikayan po ang osteoporosis, labi na kung ikaw magkaedad na, kana mo bakho bitaw ka, nga antod nga di na matulid ang imong lawas, malikayan na pinaagi sa agaricus mushroom. Hasta na ang peptic ulcer, malikayan usap gamit ang agaricus mushroom. Kanang imong circulatory and digestive problems og ang matang, bisan unsa nga matang sa cancer, nako malikayan or ayuhon pinaagi sa agaricus mushroom. Og ang agaricus mushroom ka makabuhay usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na nga manginom na ta. Ako si
4: Lady Batu.
0: Daging salamat ka makabuhay naman ang bongga. We are so back sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Kamakabuhay buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Baton, gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, and of course, protection mismo sa itong kalawasan. Kanya muwag tang rabagin na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, bumatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, UTI, depression, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay, imintin na lamang na nimo kung ikaw adult, usang ato sa doon kakapsula every day. Unya inadlaw nga tubig ang pag-aim nun, dilibog na ha, warm water, ragyon. 30 minutes, 30 minutos sa dilika pamukaon, isip mo ang food supplement. Unya pa nang lita na kay balatian o nana kay sakit, mas daghanon na itong pag-inom ni Ana every day, mamahimo na ng duha, nga ito sa tulo kakapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban gihapon sa inadlaw nga tubig, sa dilika pamukaon.

Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato, din kaganiha ato nang feature ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Randolph. Napupos na gyud ang tanan nga hindi pa dangat din eh. Mi-end na gyud, no? So, karon manambag na ta. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang umiti. Hindi ka magkakamali. Talaga namang makapaminsar kag nindot og taman unya makakita kag mga solusyon sa imong mga suliran. Kung naka-smile ta, kay makahuna-huna man ta og husto. Dili ta sige reklamo, di ba? Daghan kag blessings sa atong kinabuhi sa matag adlaw nga atong gikalimtan og pagpasalamat sa Ginoo. Kaya nga to ang giatiman ang atong pagreklamo, ang atong kasuko, ang atong pagpamalikas sa uban pa. No? It's kanabitang kita mismo ang mupili sa atong destiny. Magmalipayon, makontento, mahimuot, o magsimba sa atong Ginoo. Ganyan. Good luck and God bless. Anyway, maraming salamat, Randolph, sa imong pagpadangat, sa imong kaagi na pupo sa ginantanan. Mi end the gini mong story. Pero before tamo babu sa imong story, matambag na ko ng bongga. Balikan sana ko imong pangutana kung husto bang imong gitalikdan ang pagpakigduol ni mo kang Vivian bisa pag nasayod ka nga mahal kay kaniya, unya wa ka ikasaway nga to niya. Kung di magod po ni mo feel ang tao, bisa usapan na ka halang doon, di ba halang doon, no? Bisa usap na kabuutan, bisa usap na katarong ang tao, kung di ka po nimo feel, saludal kay kunimo, kay di ka mapahimuslanon ba, nga ka nang, ay, nakagusto din ninakuha pwes, ay, nanikwarta pwes, ay, kani, ana, dili ka yun ana, so, thank you kaayo, og saludo kay kunimo, kay talagsaon ra kay mga lalaki nga sama nimo. Nga kabulo bitawong mo respeto sa tinod nga kahulugan ini sa matag kinsa or sa isig kaingon labi na sa mga babay. Dili ka mapahimuslanon. God bless you, ana. Unta, magmalipayon ka na ay dako kang reward ang Ginoo ang langit para nimo kana palangdaan nga parte sa imong pagkatao. So kung dinimo feel kay si Vivian, husto man to nga imong gilikayan na lang kaysa mapugos sa pukag tubay niya na pay mahitabo ninyo unya di nimo siya pwede nga o di nimo kaya nga tubagon ang imong mga responsibilidad puhon kun ugaling mumabdos man ya butyutag mabdos no. So okay pud nga imong gilikayan, makasabot ra pud to si Vivian. Next nimo nga question, husto ba nga imong ipadayon ang imong pagpari tungod kay may kalit lang kagka-interes sa pagsimba? Well, ang pagpari, dako kay na nga pagdesisyon, no? Kumusod ka, ana, ug mauna imong atubangon nga bokasyon. So, di nga bahin, kung feeling ni mo na kay kanabitang interest nga dako ka ay nga di ka mag-expect ka inanig na kung gusto o kagustuhan nga mo tabikong ka, ana, musod ka, ana, nga vocation, it is a profound and beautiful journey. Okay, ragid na, no? Pero mag-involve na o kanabitang hangtod sa hangtod, kanang tibuok kinabuhi nga ang commitment nga mo serve ka sa tanang katawhan. Unya, na kay deep surrender sa faith nimo sa imong pagtuo sa atong Ginoo. So, i-explore nimo ang calling to the priesthood. Kanabitang ko na kay laom yun nga personal o sacred nga process. So, naay mga pipila nga makanavigate sa imong journey nga ka na mag-involve na og kanabit ang ginatawag natag sustained reflection. Kanang genuine nga calling, usually, di na kanay mulabay lang sa itong una-huna. Kanang magpermanente ragi sa una-huna. Sige, tag-huna-huna, ana. Murabag ka ng kuwang nga itong adlaw nga di tag-huna-huna, ana. Kanang consistent, no, ang imong pag-huna-huna o imong kagustuhan. It is a persistent steering sa imong kasing-kasing. Kanang pila ka buwan na o maabot ng pila ka katuig. Sa sige, guna-huna ni mong magpare, jugo, oy, ana. So, dako kay na nga factor. Next, kanang naakay spiritual direction. Kanang discerning requires guidance manggod. Ang imong pagpakigsulti with a trusted pastor or pari or your local diocese vocations director, vital first step na. Kay pwede man ka makikistorya sa pari nga imong kasaligan o sa imong giidulo nga pari para katabangan ka sa kanang makakuha kag nindot ba nga advice gikan niya kay siya pod nga pare naka-experience pod sa imong na-experience, no? So kanabitang ma-enlighten ka, ma-aware ka nga inana di ay ang feeling nga gipaabot nako o timailhan para magpari ko ng bongka. Ganyan. Next, naay ka ng mga ginatawag na ko pillars of formation. Kanang mga priestly formation mag-focus na sa growth sa upat ka areas. Una, sa human or kanang mga character o trust. Napo't ay ginatawag o spiritual, kanang relasyon nato sa Ginoo.

0: kanang intellectual, kanang pagsabot nato sa theology, o kanang pastoral, kanang pag-serve nato sa community. Diba? Now, kung ikaw mag-explore aning matang sa path locally, diya sa imuhang duol siguro nga simbahan, or kanang naikaparian diya, o nakay kanalaging matawag nato kasaligan nga pari, nga imuhang giidulo, o gusto ni mo ikasulti, ang best nga next step is to reach out to the diocese diya sa imuhang lugar, or makikistorya ka directly sa usa ka pari, katulad nung sinabi ko, mean ana, para mahatagan ka og guidance, o maka-appeal ka sa mga local discernment groups para matuki gini mo si mong kaugalingon nga, ah okay, ready na ko, magpari ko. Ganyan. And syempre kining tanan, dili ni mo hunungan sa pag-ambo sa itong labang makagagahom, Randolph, para mahatagan gikagiya nga dunia na akay kanabitawang kahayag nga makuha gikan sa itong Ginoo. Wala imposible sa pag-ambo. Ugma siguro pag matanimo, maka-feel na ka nga, ay, maka-decide na ka. Kaya naanay, hayag, tinaw o klaro nga tubag sa imong mga pangutana nga gikan sa itong labang magkagagahom. Good luck and God bless and maraming salamat. Anyway, kamakabuhay sa masunod nga episode sa itong tulumanon, ang tabayanan ang bago na sad nga revelasyon gikan sa itong bago nga sender. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Okay, mga adlaw, sab ka natong tanan, mahigala, nasab kita sa atong nandang programa sa matag-adlaw, ang mga panid sa kagahapon, na mabati ninyo sa inyong tagsatag sa kamaradyo. Huwag kinilang gyapon ninyo higala si Kuya Arn, magiguban ka nimo, o kaninyo, sabay sa paghatag na usab og laing pagtagad, sa laing tampong nga giasoy diri ka nato sa usa ka lalaki nga si Riel. Nga lumulupyo kini sa Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Kaya salamat Riel sa imong kaaging pinag-kiss cellphone. Nagka heart to heart kita og dito na himo ni imong gi-share ni imong kaagi. Papasalamaton ni imong higalas Kuya Arn. Nga usa na kini nakasuporta sa atong programa nga di nagmalaw tayon ako sa paghatag pagtagad sa nagkalain mga kaagi. Labi na ning imuha Riel. No? Nga taga sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Pero sa dili pa, Riel, no? Kumustahan sa nato ang mga listeners nato na kanunay nagasuporta. Nga nahimo na itong inspirasyon. Kamo, ikaw, nga namino karon nga si Kuya Arn, nagmalaho tayong tungod kaninyo sa paghatag kinabuhi sa mga kaagi. Kumusta? Mintin pa ba mo nakapangapi sa atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon? O baka yun lang na ninyo kay sulbad na inyong mga problema sa inyong lawas o sa inyong gibati? Nawala na, nabalik na sa normal. Mga higala, kung example na balik na magaling sa normal ang inyong pagbawas sa matag-adlaw tungod sa atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon, ayaw undangin mga higala. Kay musugod na po ka mga higala sa uno, masing mahitabo na sab nga kay giundangan na nimo, pinding na po ng tagpila ka-adlaw na mo makapagawas sa inyong hugaw, imintin lang. Go, total, mahiling matas kapi, kada-adlaw mayata ng api mga higala para painits tiyan, pawalas katugnaw sa palibot. Nya nakapanambal pagyug ka. Kibalin, gimintin na nimo na mahigala kay protection sa imong kaugalingon, labi na ang pagbawas nimo. Kay dili gid maayo mahigala nga dili kita makapagawa sa matag-adlaw sa atong hugaw. Bisan sa usa ka adlaw, pinakataas ka duha ka bisis or kaisa. May na lang na kaisa mahigala nga makapagawas nato atong hugaw. Mo na importante para dili magdaot atong tinai madugay. Kay nabi ay mga hinungdan mahigala nga bisan tuod wala ka mapasari sa kaon kay nainyo daghang pagkaon or dili ka bisyoso sa mga ilimnong nga makahubog, patingala ka nganong nagdaot ba nimong tinai tungod na sa hugaw mahigala, tungod na sa hugaw nga napinding kanunay sa inyong tiyan kay dili niyo mapagawa sa matag adlaw or sa inyong tinai. Simba ko mahigala sa ngadto-ngadto makadaot utong tinai mao nagiingon nga paingon sa colon cancer. No? Kasagaran gud colon cancer kay malata ang atong tinae. Mao na ingana mga higala, mao na nga ang giingon nako pagawas gid nato ang atong hugaw sa matag adlaw. Ana man mga higala no, labi nagunsa na itong gipangkaon kay nabigay mahugaw nga pila na kaadlaw nga 2 hours sa ilawom nagpabilin sa atong tinae nga itom-itom na. Mao toy number 1 nga makadaot mga higala, kinahanglan ato gito ipagawas. Ha? Makatabang atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Kaya kini atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon, gitawag kini siya cleansing effect. Siya ang muhinlo sa atong tinae, pinaagi sa pagbawa sa matag-adlaw o pinaagi sa pag-ihi. Mao na ang paghinlo mahigala, matingala ka nga lubog-lubog imong ihi, unsa nang color sa imong ihi. Ayaw ka tingala kay labi nang nakamintin ka sa Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Labi nang pirmero pa nya pila ka adlaw, matingala ka nga grabe imong ihi kahugaw. Oh, hinahinay na sa paghinlo na imong lawas mahigala. Mana nga ayaw ninyo si Piata sa patag-adlaw kung kapi na manggaling Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Pure organic mangina mahigala. Mana atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Nya kabahin usab sa maglisod ka sa pagtulog sa panahon sa kagabion. Makatabang gyapon mahigala labi na nitukar imong insomnia. Matabangan mo gyapon sa atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Ay alam mo katingala mga dati na nato mga listeners no nga nahibalo na sa atong Capricorn nga mao ginigibalik-balik na ako sa matag adlaw para ma-remind pod mo og labi na base na atay mga bag-ong listeners karon nga naminaw para mahibalik ang imong normal taas-taas nga oras nga paghinanok, normal nga pagkatulog. Example, kung pila na kaadlaw ka nga mintin nga nakapangapi sa atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon, samtang nga nagtanaw-tanaw kasi imong cellphone or nagtanaw ang television, nangapi ka ha. Paghurot sa imong kape, mga half hour mahigala, samtang nga nagtanaw kag TV o nag-cellphone-cellphone ka, batiyon gini mo ang pagduka. Di na dahil mahigala, no? Di na lang mamatikdan ba? Pero mahigala, ako lang angyo sa inyo ha.
Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Dili kini susama sa sili. Ibalon mo sili, pagpigaan na, halang na yun, di ba? Kini atong mga product mahigala, ayaw ninyo ipareha sa sili. Kay kini, manambal pa gina sa imo ha, pila ka adlaw pa nimo mahibalan kung epektibo ba o dili. O nga na siya, tambalan sa mga mahigala. Diha ninyo mahinay-hinay, ma-feel ninyo mahibalan ninyo kung unsa epekto sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Sige, kaingon ko lang mahigala, kung kapi na manggaling inyong gusto, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ug nindot sab na sa mga high blood, ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makatabang ka na kaninyo. Okay, sa lain bahin mahigala no, napakitayo sa kaproduct. Ako sa i-share sa inyo hapon. Kini atong duha ka klase nga Orion. Kini atong duha ka haplas mahigala, kining green ang taklob nga Orion o kining orange ang taklob nga Orion, gihapon ang pangalan. Nindot kay ni para sa panakit sa kalawasan, dili na tumaiwasan mahigala no. Labi nag pinobre nga trabaho, kasagaran sa mga lalaki na sa construction, init ug ulan ang atong masugapa dinha. Pagkaugma manakit atong kalawasan na yung mga higala na ito. Babalda ilang trabaho. Mupahulay sa sila. Kaya nga, no, sakit man ang kalawasan. Say mo, trangkaso ka, kanang hilantan ka ba tungkol sa panakit sa kalawasan? Ang atong Orion Herbal Liniment Oil, mahigala, makatabang na sa inyo, ha? Kanang nakasinati yung mga kahago sa lawas, bugat ng mga trabaho, labi na nagnegosyo ka sa palingki, naninda ka, niya namoy po yung mga tiil, niya kapoy ang lawas, biyahidor ba ka, kanang tricycle driver, nga makasugapa kag mga hangin. Bisan anad-anad na kamo mga tricycle driver, yung palagi anad naman may niyana Kuya Arn. Pero na mga time nga, usahay ba nga, manakit atong kalawasan atong likod. Makatabang ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kinahanglan na sa inyo ha, ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil para sa ingon niyana, makatagam-tagag panakit sa kalawasan, na din kayo magamit na yon. Preparado daan ba? Andam daan. So good, nindot atong Orion Herbal Liniment Oil. Duha ka klase ni atong Orion Herbal Liniment Oil ha. Ang isa, green ang taklob. Mao ni akong giunang mention, pwede sa panuhot, panakit sa kalawasan, sakit sa tiyan. Nindot sa mga buntis para dili makabatulog panuhot ang mga buntis. Kay sakit yung kayo mga anak, magbati ang usa kainahan nga kargado og panuhot. Magdubli ang bation, sakit pas pagpagawa sa bata, napailain nga sakit. Mao na dugay siya matawhan. No? Mao na nga haplasan yun yung mga batang mga misis nga nagbuntis din ha. Hasta inyong tiyan. Ayaw mo kabalaka kay wala na ikimikalas ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal gid ang anaadya. No, salig lang mo mahigala. Pwede ganyan na ihapta sa mga bata, bisan pag tagpila kabulan ng bata. Tungod kay di makadaot sa panit, kay mga pure herbal anaadya. Nya, protektado po dahin ta, nga dili makaduol ang mga lamok. Lami na kaning lamok dinggi sa ato ah. Labi na sa mga teenager, mga bata, nga dali rapiktuhan sa mga ingana mga murag virus ba no? Mga insekto nga utugdong sa tuwa sama niya ng lamok o kasagaran mga bata o mga teenager may dalim apektuhan bisan kita nga mga dagko na mga medyo may edad na dili kaya punta makumpiyansa niya ng lamok dinggi kaya walay piliyo niya na pero kung naatayin Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob protektado ta nga dili giyon makaduol ang lamok dinggi. Ano'y tinuod mga higala, no? Manghinaot ko nga sulayan ninyo katong wala pa makatisting. Kalingrin ang taklo, pwede sa mga katul-katul sa panit. Kung na'y mga bata ninyo diyan nga tabi-tabi lang sa nagkaon, no? Tabi-tabi lang sa nang snack. Ibalo ko nga isog inyong ginhawa. Kung na'y ginuka nga mga bata, pwede ang Orion nga green ang taklo. Itambal ni ana. Mga rashes sa bata, pwede ang Orion. No? Walay halang na siya mahigala. Kay mga pure herbal na wala siya chemicals na sagol. O lamin na sa mga bukol, butang ilang ng bukol o gapas nga na yung Orion. O mga bun-e, mga balakubak sa ulo, kaspa. Iyan ang tanggalon. No? Tistingi lang ninyo katong wala pa makatisting. Sulahi lang ninyo mga higala para makaprove good mo na tinood ang giingon ni Kuya Arn. Ha? O dinipunta sa Adonai Almoranas, makatabang po na itong Orion kining green ang taklom. Maghala gapas, kung mitukar inyong Almoranas, itong kaya namoy nakaon nga bawal, butangin lang na inyong lubot o gapas nga na'y Orion, terminti itaklap. Sakit sa ngipon, kuhagag kuan, gapas gamay, butangin Orion, suksok dito sa bangag sa imong ngipon. Hinga na itong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklo mga higala. Basta sa external lang apart, daghan siya ikatabang. Lamin ka ng mga tudlo nga nangoko, o yung magbinhod inyong tiil, so yung magbikog, haplas silang nag-Orion na imong tiil mo na pagkagabi, maghaplas mong Orion.
dipinsa sa bikog-bikog, bakit nang kadlaon bitaw? Mulit adab, kalit nagsakit atong batiis. Mo na manghaplas daan, pre, panuhot manguna mga higala. So, mabikog ka ba, hindi ka makalihok. Nga na gani, mo na makatabag din atong orayon. Kinahanglan na asa atong panimalay kanunay atong orayon herbal liniment oil. Di ta magpakabos. Mo na siya ang green ang taklob, no? O diri punta sa orange ang taklob, mga higala, kining orange ang taklob, pang-massage lang gini siya. Pareha rin sa green na taklob nga orayon, pang-massage gapon, pareha sila. Pero ang nakalahi lang sa orange, may pagka-mintol siya o may pagka-bugnaw. Kaya naman tayo mga higala niya nga mahilig sa mintol o bugnaw. No, nagipaiguan sa kumpanya sa orayon nga mataga ang pagtagad ang mga higala na to nga mahilig sa bugnaw o mintol nga haplas. May siguro mga higala na diha sa inyo ang duha klase kiningrin ang taklob o ang orange ang taklob. Kaya basing ganahan kag mintol o bugnaw na anay ng orange ang taklob nga orayon. Okay, mahigala. Standby lang una, no? Napakoy uban pa nga mga product nga akong ishare niya sa inyo, ha? Pero unya na, ato lang sa asugdanas paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Rel, nga taga Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Rel, diaray mong kaagi.

0: Rel? Rel, asa ka? Pa, di ara ko ma. Ay, na akong anak. Dapat sa mga diha. Di rin nagdulan-dulan lang. Di ay akong hatag dulaan sa imo ha.
1: Dulaan ma? Unsa na nga dulaan ma?
0: Ay, para gud sa imo hagod, lalaki man kadi.
1: Unsa lagi gani na ma?
0: Ah, dahil pusil-pusil, oh.
1: No, di mo ka na na naman, uy.
0: Para malingaw ka. Sige na, oh.
1: Mas mo ka na na naman, uy.
0: Ngayon di lang magkaganahan. Napang lalaki man na.
1: No, uy, na, di mo ka na na naman.
0: Ay, unsa man ganahan ni mo? Oh, dawatan ni, oh.
1: Bibi, di mo ka na na ni, uy.
0: Unsa man ang patagarong di magaganan na nga bagay na sa imo, ha? Ay, pastila ni akong anak. Miluto na yung tinuod. Nadiligin ni sa tunay nga lalaki. Sa among paniid, maugin ni siya ba? Babae giniyang huna-huna o kasing-kasing.
2: Oy, day!
0: Ah!
2: Kung sa'yo hinuktokan ni mo diha?
0: Ay, si Rel.
2: Kaya nga na si Rel. Sa problema?
0: Ang atong napanidaan sa iya, di ba? Murag dili siya lalaki yun. Lalaki siya pero may pagkababae yun.
2: Uy, muna nang dili na ko ganahan. Oh, nabantayan ako. Sa sige po na kong paniid, may pagkababaigid siya. Pastilan. Bis nalipay ko sa pagkatao niya, nga lalaki. Niya karun nga nagtubo siya, niabot na sa 5 anyos. Mawala man sa itong gana, ani. Nalipay ta nga natin anak kalalaki, pero bayot niya.
0: Naunsaaw man nato na. Usaman siya sa giingon nga mga bading. Kay dili man kita na ay anak ka bading, badaghan man.
2: Oo, tinuod na. Ang uban, okay lang sa ilang mga amahan. Pero sa ako, amo, di guganahan niya ng bayot.
0: Naunsaaw man na yung anak ni mo. Listen po, iwakli ni mo na.
2: Ita ano eh. Rel! Rel!
0: O oh, anak, asamantin mong pusil-pusil ni mo akong gihatag sa'yo mo, ha?
1: Maoy, di mo ko ganaan ito, maoy. Hindi ko ganaan, ma.
2: Hoy, magtarong, ha!
1: Pa?
2: Sa dili ka ganaan sa pusil?
1: Hindi ko ganaan, ipalik ni mama pa. Hindi ko ganaan itong pusil.
2: Unsa man gusto nimo? Palitan ta kag bola ha. Kinahanglan mag-practice kag basketball.
0: Unsa ni ganahan nimo? Nga lalaki man ka.
1: Oh, lucky. Imo ko lucky.
2: Ha? Unsa ingon nimo?
1: Dili ko lucky, oy.
0: Ginoo ko.
2: Unsa man ka?
1: May
2: huwag ka kay balo nga lalaki ka?
1: May, mangko pa.
2: Unsa may naasay mo, ha?
1: Ha?
2: Unsa'y naasay mo, ha? Nga naman kayo kag babae?
1: May, mangko.
0: Sagdi na ka na, sagdi na ka na. Sige na, Rel. Pagdula dito, pusil-pusil ni mo ka.
1: Hindi ko ganaan na tumawin. Hindi ko ganaan. Balitong lahil, ma. Ganang ganahan ko.
2: Unsa ni ganahan ni mo?
0: Sagdi na, dong. Sagdi na. Sige na, Rel. Dito ka, Rel. Dito na.

0: Kumusta ang trabaho ni mo, Dong?
1: Ay, kapoy, basta construction. Pero sige lang. Saan taman? O man tawag tarong eskwila, o man takahuman, di construction. Basta mabuhi lang.
0: Pa, pamin ako po.
1: Unsa? Tarungan ng tingog ni mo, ha? Ipagbawagan ng tingog ni mo.
0: Amin ko.
1: Wala! Sigtanaw na mo rin magpabiyad-biyad, magpakiling-kiling, maglakaw.
0: Maurman niya ako, pabi.
1: Si Paong tinuon ka, maura ng imuha, pabi. Bantay lang magpalit kong bula, ha? Di ka magpraktis sa basketball. Bantay lang ka sa kuha. Kulatahon ta ka.
0: Oh, basketball. Di mo ka nananabi.
2: Rel, dapat magtuon ka nga na, Rel. Labi na kay hapit na ka mo eskwela.
0: School na ko. Hindi lang ko magbasketball. Si mama po, palitan kong pusil.
1: Ah! Pagtulog ni laki ng mga dulaan!
0: Ah, di ko ganahan ng pusil pa o bula.
1: Di ganahan, magkapalit lang ang bula.

0: Oy, Apo Rel.
1: Oy, Lolo.
0: Uy, Aisa. Oh, tinuod ba itong giingon ni mama ni magpapa ni mo nga?
1: Unsa, Lo?
0: Ay, taro nga rin na imong inistoryahan mo namang mura magkiling-kiling manang liog ni mo o imong ulo. Tinuod ba yun kaha nga? Ay, di atun ko'y gihim mo nga tarak-tarak, oh. Oh, ganahan ka ni, guyod-guyuro ni mo na.
1: Ay, Lolo, oy, di mo banana na, oy.
0: Oh, hindi ka ganahan nga, nindot man eh. Oh, oh, guyod ko rin, naipisi dan, oh, tarak-tarak. Karga-kargahan ni mo dagbato nga gagmay. Yung guyod-guyuro ni mo, para malingaw ka. Sige na nga po, oh.
1: Ay, di mo ganahan tarak-tarak.
0: Ha?
1: Ah, ambing, di ko ganahan niyo. Ako pa, nalo, gubunin mo nalo.
0: Abis ako yung naghihimo, gubunin nun ako para sa imuhan ni. Oh, taguin eh. Kanya, gamito na ni mo, magdula-dula ka, maguyod-guyod ka ni.
1: Ay, di ko ana, uy, di ko ana, di ko ana, lo. Oh, kanang lain na lo, nga malipay ko.
0: Ang sabi ni gusto ni mo? Ha? Tarak-tarak ni, para kuan. Ingon ni mama daw ni mo, di daw ka ganahagpusil. O ba si tarak-tarak?
1: Na, di ko ganahagpusil, o tarak-tarak, lo.
0: Ay, unsa man ni ganahan ni mo?

0: pa? Amin ko pa.
1: Oh, darambula.
0: Hello, ibulo. Di mo granal pa, uy.
1: Sige na, pagtuno. Oh, habi na ibulo. Gamay na nga bula, bagay na si Moha. Dali, dito sa gawas ta. Pagtuon ka dito, itsa-itsa.
0: Ay, dili ko. Mainit kayo sa gawas, painit.
1: Di ba kainit hapon naman? Ito na, tudluan ta ka. Dali na, dali.
0: Ay, di ko pa, di ko pa. Oh, magdako ako bukton. Di ko ganahan.
1: O sa di ko ganahan magdako yung bukton para tunay nga lalaki ta naon?
0: Nililigay ko na bula, uy. Di ko ganahan na pa.
1: Sa manig batahaan eh. O sa'yo gusto ni mo? Ano di magaganaan eh? Ganahan yung kanay mong purma ni mo nga magbalik-balik na yung likod? Mag-KKR ka?
0: Maiman ko.
1: Paisin mo mata. Sagpaunta ka ron.
0: Basta bahay ko. Kanang lain na nga lulaan. Di ko ana.
1: Gipalitan na ka ni mama ni mong pusil. Gipalitan na ka na kubula. Nga pa imong lolo, himuan kang tarak-tarak. Dili po gaganaan. Unsa man ikanaan ni mo?
0: Kanang lain na.
1: Bantay ka sa kuha. Magbantay ka sa kuha. Padayon ginay mong kinaiyan ni mo. Kay mag-away kita pirme.

0: Ay, karon anak. Rel, mag-grade 1 na ka.
1: Oo, ma.
0: Ha, sige. Pero kana imong gipakita sa amo, ah, wag yun ikausaban.
1: Unsa day, ma?
0: Ay, di lang kumusulti. Mga nagkalaban ka ni Papa ni mo.
1: Balas, Papa, yung akong kalaban, uy. Ngani man ko.
0: Sa Rel, kung sa magiging mo pagtuusin mong kaugalingon?
1: Mabae, ma.
0: Ay. Anak, grabe na ba itong pangandoy ni Papa ni mo? Nalipay siya nga. Lalaki ka nga nahimugso. Gikan ka na ako niya. Karon di ay. Babae di ay mong hunahuna ni mo. Ha?
1: Oo, babae mong kuma.
0: Ay, tala, sige. Babae kung babae ka. Ala, mag-eskwela na ka, ha?
1: Oo, ma.

Hello? Ako classmate. Nag-drawing siya. Ganaan ko, ana. Doolo na ako. Nag-drawing-drawing siya. Uy, classmate, at saan ni mo na? Ha, kini? Akong kating-katingon, Rel. Uy, nindot na siya. Ganaan ka ganyan, eh? Oo. Humanog drawing. Nindot na ba kayo mong drawing, oh? Hello? Pwede ko ani mo alam? Ikaw. Siya ko dihol mo na mag-drawing-drawing po ko. Pero nindot yung mga drawing. Ako rin mo cutting, ha? Sige.

Hala, ato kasi lam sa katre. Pasimakitan ko ni Papa o ni Mama. Ni akong katingon na ni guntingon ako. Na yung Barbie nga drawing. Hala, lindot ni Barbie. Lindot ni. Yung tiri ko sa katre. Ilam, ako ni guntingon. Lindot ni Barbie ulo.

0: Rel! Rel!
1: Hala, si Papa, Nana. Diyan mo ko sila mga trip. Nindot kining Barbie ka, huwag gunting-gunting ako, ginitarong ko ng gunting para di ma daot ni. Oh, lo, kanindot ani. Kagwapa niya, eh. Pare siguro mignaong. Kanindot ani. Ang magawas ko kinas, Papa.
0: Rel! Asa mga Rel?
1: Ay, paner ako pa.
0: Oh my God!
1: Dito ra pa.
0: Nagun sa maga?
1: Wala pa.
0: Oh, di ay dulaan nga Superman.
1: Di man ko ano pa, uy.
0: Nawatan eh, pagtunog yung palupad-lupad na ana-ana ba ay mong hawin-hawiran. Kay mo ni dulaan sa mga lalaki yun.
1: Oh, Barbie ra ako, bala.
0: Oh, nawata!
1: Ambi pa. Hala pa, uy.
0: O, unsa may kasulti ni mo ng Superman, o? Tara mo, macho kay na.
1: Gani pa, nindot kay siya pa kay macho. O niya na ay muscles.
0: Kay nga naman?
1: Ganahan ko.
0: Aka na, uy.
1: Manay ganahan ko yung nga mga laki pa, mga macho.
0: Unsa? Ganagag macho?
1: Oo pa, nindot kayo. Dabi yung muscles, Superman pa, no?
0: Punto ni bataan eh. Ganahan ka kay macho na yung muscles?
1: Oo pa. Oh, nindot kayo. Macho, macho.
0: Astilan.

0: Lelon sa katong nakita na ko nga mga ginunting nimo dito sa ilam sa katre. Tanginlo ko. Ama? Lalagi mga Barbie dito imong panggunting. Maganahan ko atong Barbie mo. Kinuo ko nimo anak. Mga ni ganahan nimo?
1: Oo, ma. Ganahan ko anak.
0: Huwag ining bataan eh. Mayot kining bata. Babae gini yung una-una. Nahalay po sa to dito. Kay mga gisi to.
1: Oo, ma. Ako to'y puson. Sa ako na ba to classmate? Maganahan ko kay yung mga drawing, mga Barbie.
0: Sige, anak. Sige na. Ipusa to kao. Sige na. Kay mga gisi to.
1: Oo, ma.
0: Taguira na nga di makita ni papa ni mo. Kasi sigurado gisi-gisiun ganun papa ni mo.
1: Ha? Huh?
0: Gisi-gisi una ni papa ni mo makita niya na ang imong gunting-gunting na Barbie.
1: Ninot man siya, ma. Nga lumasok ko man sa papa.
0: Dili siya ganahan kay pang babae na nga mga dulaan.
1: Ha? Huh? Mama niya ako ganahan, bih.

0: wala rahi bali anak nga sa imong pagkatao, pero hantod karon nagpabilin pagyapon ngayong anak ka.
1: Ay nga naman ma.
0: Abi nimo imong amahan di gyud makadawat sa imong ha. Nga magbinayot-bayot ka.
1: Ay kay nga naman gud ma uy. Nga ba naman gining ako o sala ba rin ako ni nagipakatao kong babae.
0: Sabar gud anak, kung sa'y babae nga laki ka.
1: Oo lagi. Mamang gini ako ama oy.
2: Hoy! Unsa ka diha? Magpabiyan-biyan mag ka?
1: Oo. Nananing against.
2: O sa'y against?
1: Wala pa oy.
2: Ikaw ha? Pila na katuig ng labay gikan pa sa imong pagka bata. Nahuman na lang ka sa elementary hantod high school ka na lang. Maura gyapon. Nag-asa mi ni mama ni mo labi na ako nga mahimo gyud kang tunay nga lalaki. Pero mas grabe na may noon ron.
1: Pero may gani ko pa kay ang akong panamit panglaki gyud pero ang ako rang lawas may gusto kong babae. Pero akong panamit ako panglaki ba yapa?
2: Lisod pa magbra-bra ka. Nga kalalaki ni mong tao, magbra-bra ka!
1: Ang kinauban ng mga pares na pa, mga bading, nagbra-bra sila, pero ako di man ko nagbra-bra. Panglalaki meron akong ginasuot, o ang akong kasing-kasing babae, pero ang akong ginasuot, panglalaki.
2: Di gapong ko makontento ni Ana. Yan na mo eh, mabuisit ko magtanaw ko sa iyong bata ka!
1: Ay bahala ka na pa o eh, basta kay girl yun ko.
2: Girl sa iyong mata, si paunti noon ka! Butangan ko nung pangahinunin mo basi malalaki kang kalit.
1: Uy, ayaw ka niya anak pa kayo na. Mag-boxing kita pa, mag-away kita.
2: Musukol ka sa ko, ha?
1: Uy, bisan nga ni ko, babae ko pa. Na, musukol yun ko sa imo pa.
2: Babae sa imo mata. Bulakaw na lang ko basi mahinaya kang takang bata ka.
1: Lakaw na dito, no. Lakaw na ay na sige pagtumpang ni mong anak.
2: Maglagot mo ko. Nanoy tag lalaki. Lalaki ang nigawas. Pero, pastilan.

0: Boy. Mga part, tanawa ng may gawas kaya silang balay part. Pagbantay mo part. Hoy, kamo din na, masinaglakolako mo pagdalamog payong. Kay mukhalit na ni Kuwan, kay nigawas na ang prinsesa sa ilang balay.
1: Hoy, unsay pagtuonin mo sa ko ah? Ikaw, grabe ko niyo kalabton nun.
2: Lagi bitaw, masimula na ni Ron.
1: Ay, pagdalamog payong, kay mag-ulan na ni Ron. Unsay pagtuonin sa ko ah? Dagom, ha?
0: Pagdali mo kay mag-ulan na ni Ron, nigawas ng bayot.
1: Magtarong mo diya ha? Warabay ko kumang kilabot sa inyo ha? Mahilap to nun. Mapakilam miro. Pasin na.
0: Ala na. Oh, magulan na, magulan na, magulan na. Magbagyo pag hindi karun.
2: Uy, pagbantay mo. Kimuulan na nin, nanay bayot.
1: Uy, mahilap to nun. Kilatan pa yung tamo diha. Kalagot ko na yung mga tao diri, osh. Wa tamang hilabot. Pariglahan yun ta. Sus, nagtuo siguro silang deep kumo. Kitilaw sila sa ungkumo na. Himalo silang ingani ta. Sungsungog ang pagyunta. Mura na magmagwapo. Napay mga dagway, mga iskwe. Sus, kaway mga batasan. Nagpormal ta pag-agi. Kansawan ta. Sus, ka mga hilas. Wala bagay mga angay. Mas angay yan pa ko sa ilaha.

Ma, pabi na ko, ma. Unsa man to nabati na ako kaganina, nagig-away daw ka sa mga batanon din, ha. Mahirap tunon, ma, oy. Tiyay na lang nila. Para po tulong sila mga gwapo. Ay, pasagdira ko na sila. Lahos lang kung di na sikig yaw-yaw di asagdanan kay maulaw ta. Maglagot magugumay. Sa'y pagtuon lang sa ako, ama. Dagom. Kay maulan, umuagin ako. Sukul, sinumpag kay isang babae ko. O sa'y babae nga, lalaki ka man, good. Sige na, din, malihapo na ta. Ha, sa'y di papa, ma. Wapari kaabot. Asag dito sa papa ni mo, maroy yapon mo. Abot to, kalaban yapon mo. Din na, din eh. Mo, to pa, nagtrabaho pa to. Ang kalagot yun sa mga silingan na to, din mga sus, mapakialamiro. Murag unsay, naasay lahat. Murag si Kinsa.

0: dong. Oh, tuman. Ay nalugog ko na itong anak na ito, God. Saan naman nga mao na maginayang pagkatao?
1: Amin ni Buday. Ambot. Ngano dili og ganahan og mga klase nga ingana nga mga pagkatao?
0: Ay, dili man po na itong anak ra, God. Daga may mga parehas niya na sa iya, ha?
1: Ambot. Mayro siguro among relasyon kung maningkamot siya nga mahimo siyang tunay nga lalaki. Oo, ang yang panamit niya, pang lalaki. Maglakot ko basta magkeke ay nanap. Hapos-hapos sa buhok, pinasabiig sa dalunggan. Sus! Mura gitaro siya, babae gitaro.
0: Nung saon taman na, alis na ito ng patyon.
1: Hawa magkumay yung patyon ba, maglakot lang yung mahiblad ko.
0: Kinanan anaro na nimo na imong kaugalingon pagdawat sa imong anak.
1: Ambot og kanus apa nga makadawat ko ni ana.
0: Tuod na imong igagaw mo anhi ugma.
1: Igagaw na to?
0: Oo. Ay mo bisita lang, God. Murag ika fourth degree na kana nato nga parente.
1: Alay layo naman di ay. Nawagun sa masyadir eh.
0: Ay, nangila lang ay gagaw na to, gikan sa Cagayan.
1: Sige. Sulpon, bahalag ipkap. Upat na nga degree na itong kuhan. Basta kay nangila sa tuwa, di ato pong ilon. Mas may pa nang may ngana. Lawato na to. Pero akong anak ka, Cyril, ambot, huwag kanusa pa na ako na madawat nga ako ng anak.
0: Eh, mo man ang anak?
1: Oo, lagi. Pero ambot, kanos apa na makatagamtam sa akong pagpangga na madawat na ko sa iyong ana iyang pagkatao.
0: Usay ra kag uli ugma ha, kay basi maabot na to ang imong igagaw.
1: May problema na, mudawat gud ta.

mao naman siguro ning namarinti sa ama. Ah, murag mao na gine. Uy. Bayot. Bayot sab ning ah. Ay, maayo! Oy! Oy, may hapon gaw! Ay, may hapon, Sam! Dali diri, sulod diri! Sa Cagayan, pagikan? Ay, oo, as manigikan! Nakatunag yung kundiri sa inyong balay gaw. Asa to lang ako yung agaw nga bananin mo? Ay, karong tonton mo pa uli na turun kay gingnan mo tonton nga naiparinti nga mo anhe. Oh, mau ba? Dali diri, sulod diri! Ay, kakapoy sa biyahe. Patay. Bayot man sab dani. Mara ba ning hit sa kumbana? Masa mo gi kuan diha, gaw? Gi, giyaw-yaw? Ay, nagtanaw lang ko sa imo ha. Ingana man rin klase sa imo pagkatao di ay. Ay, ingani God. Naingani ni mga bayot. Pero, okay rin gyapon me. Sa trabaho, okay. Sa mga enjoy, enjoy. Okay na gyapon. Karon, mas okay yung nakabot ako sa inyo, agaw. Kumusta ang pamilya, agaw? Ay, maura gyapon, God. Na, among anak. Nga pareha sa imo, ha? Ha? Para sa ako, a girl? Oh, girl ang una-una. Ang kasing-kasing, pero lalaki gyapon. Ay, makasinabot niya ni Ana, agaw. Asa man? Ay, ito pa sa eskwilahan, maabot to karun doon taon. Masa man siya, college na siya? Ah, sunod tuig, mag-college na. Pero maulagi, pare sa'yo mo ha. Ah! Ah, sige.

0: Dong, may kaniya ka na. Nanay mo igagaw dito.
1: Ako ginang igagaw?
0: Oo, pero 4th degree na nga pagkaigagaw.
1: Asa man?
0: Ay, matingala ka karan.
1: Kaya nga naman.
0: Andali, diri. Gaw, di ara kong banang igagaw ni mo. Ay! Gaw!
1: Unsa ka?
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Ganahan ko kay lamay imong gud ang akong tulong matagabi. Sa akong paminaw yun, nindot gud kaning kapiha. Kay nakasuway ko sa uban, maragulay alibyo. Sa dihang nakainom ko aning kapiha, sa Capricorn, lamay na akong tulog.
4: Pila na kauras karon imong pagtulog?
3: Dibalik siya sa 8 hours.
4: Kanindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
3: Karoon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
4: Marekomendar ba niyo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn o nga, no?
3: Kamu di ha, mga kahigalaan, kung magkapinan lang mo, mag Capricorn shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
2: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, ma'am. Nakagagunay itang haplas niya.
6: Yes, sir. Nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
5: Oo. Oh.
6: Kay, mugi niya akong ginagamit.
5: Saan sa man?
6: Sa una nagbuntis ko sa pilmero na kong anak, naka-experience ko grabe yung panood.
5: Mm-hmm.
6: Motong sa ipakaduhan akong anak,

0: Wala oh. Jud kay.
1: So gikan sa pagbuntis nimo hangtod nanganak ka. Orion herbal oil may gagamit.
0: Opo, mo din ang gigamit.
1: So unsa may may kasultes Orion herbal oil ma'am sa mga buntis?
0: Very effective kaayo. Kamong mga buntis diha, kinigid inyong gamiton kay dali gid mo manganak. Mo gid na ako na experience.
1: Wala gi panuhot.
0: Wala gi panuhot kay ang makasakit dai sa tiyan. Panuhot di ay na. Munang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata. Tungo din na sa panuhot. Pero kung magamit ka ani, tested and proven para sa ko.
1: Orion herbal oil.
0: Orion herbal oil ako ginagamit. Nindot ka gamiton.
2: Okay, may kailangan ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para ito sa mga testimony, mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
3: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayaw ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin E 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makonhud siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves Glutathione 10 times up nga imong gamiton sa matag adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan pastilan. Pero muri na ka muri no, okay gyapon, blooming gyapon ang tanawon may gala.
4: Gaw, di ara kong ba nang gigagaw nimo?
5: Ay! Gaw! Unsa ka? Pasalamat yung ko nga naka. Abot ko din sa inyo, haga ganina pa niya. Gusto ko makakita sa inyo, mamit mo na ako.
4: Bayot ka?
5: Oh, girl. Oh,
4: mao ba?

0: Yan, napukun mo may anak nga. Parehas ako. Ano maging na? Liwat-liwat ba?
1: Por Diyos, por Santo. Eh, maglago ta sa to anak kabayot. Di, ano po niyo na marinti din?
0: Gaw? Taon sa ka?
1: Ah, wala. Si lingkod.
0: Ay,
1: astilal. Kansawan pa tong anak nga. Muagi siya, mag-ulan. Karon mag-gilat-gilat o magbagyo na ginikiduhan ng kabuk na adre.
0: Taon sa ka, gaw?
1: Wala. Sige na. Ang sasama ni Day. Ama na kayo na naigiliwatan.
0: Panya, matingala pa ka. Nga ka na yun, nagsininag binabay. Ang imonak, nagnilaki og sinina, pero maulagi.
1: Sige. Naalaman ka na diha. Igagaw magkani, igagaw.
0: Di na lagi giliwatan. Manay mong anak ni mo.

0: magkaroon anak. Rel, college na ka. O, college na ko ma, pero akong amahan, wapag yun makakondis ako ah. Ngano, matingala pag isa ma, di ba? Nakatong natay parinti ma, nganian ha din ha. Ingunin mo nga, basin dito kong naliwat. Kaya wala magigbading daw sa pamilya nila papaw sa inyo. At tinood ka na. Kunya, anong naman siya ikagaw, bi? Asayang prususugin nga pamilya ka na yung maigsoon, wala yung imong amahan. Bisan pa ma? Sige lang, anak. Madawat rin kasi imong amahan. Na, kanusta pa ka, ma? Saan sa ano ko si papa? Halos pa ko niya pasakitan, aksyon-aksyonan pa ko niya. Nalagto ko siya di kumsokol. Bisan siya akong amahan. Soklang gina ko siya. Muya akong pasakitan na. Igo siya sa akong kumo na. Di naman niyo muila akong amahan o kumo. Tilogis pa, iya akong pasakitan na. O kiriyara ko hananaan kayo ay problema. Pero iyagi ko dapatan yun na. Di naman ginim. Muilag amahan niya akong kamot. Ay na kung pag-inganagon. Lain mo gusto papa. Wayag ko makatagamtam ni papa o one ma. Bisan mo amin ko, iya lang iwakli. Bisan sa akong buhaton, magsigaw kinayang mata mo rin mo, paak na rin sa kuwa. Ay. Pero huwag niya pong kumatintal ni ana. Madahin ko pag-eskwela. Hantod ka rin, nag-college na ko. Pero maurag niya po niyang tinagdan. Ngayon, iya naman si papa mo, ay, dili man ako rin, ingani nga pagkatao. Saan taman? Nga nakaanak man siya para sa kuwa. Nadidaig hapong kunyo dawaton. Ang uban nga nidi ang mga amahan, ginikanan. Kanindot nila tanahon. Daghan ko'y nakita, maoy. Daghan yun ko'y nakita, ma. Pinangga ka nila ilang mga anak bisanong pares ako, ah. Sakit ba yun o naon, ma? Maibog ba yun ako nga na amahan nga na ilang anak na pares ako, ah? Lamming yapon sila. Pero mas grabe gito ilang anak yun. Binabay na yun. Magbaklis-baklis. Ya, inon pa ko ni papa nga. Waksyon ko, mingon ko nga. Wag mangani ko magbinabay. Mingonan nun siya na. Lisod po magbinabay ko nga. Wag mo ko'y didi.
1: Tara, manguli na ta.
0: Ako, sige ma.
1: Kaya pisan na sa papa ni mo.

0: Now, not gonna spot it anymore. Dong?
1: Oh.
0: Adi ana mini Rel.
1: Ah. Nanu mo din mini hapon.
0: Wow. Nakaganag pa ni hapon bisag na ako ma. Karon pa ko nakabati ma ba? Nakasigaran bisag na anak ko. May umbas siya nga pasagdan ako. Ay, nagulang guna ko na anak.
1: Aurel, diyan ka.
2: Uy.
1: Sige na, kaon mo. Aurel, plato ni Morel.
0: Ma? Unsa ron, ma? Wala ba magbagyo ka ron, ma? Unsa'y bagyo ba? Wala lang.
1: Kumusta ang eskwela, anak?
0: Oh, diyan na pa. College na ba ako pa?
1: Mas maayo. Nag-college na ka. Nakita na ko na ng kamot yung gal.
0: Lisod po pa para sa future. Niya gusto na ko pa mahaman ko nini nga kurso. Gusto na ko masusunod. Maproceed na po kong lain kurso para yun, hindi not yun akong kaugmaon pa.
1: Ha? Maproceed pa kong lain kurso?
0: Uy! Para nindot yun akong trabaho kay... Bahay ba yung cute ko? Di ko pwede mag-construction para sa emo, ha? Kaya di ko ganan managko ako akong muscles. Kalain.
1: Di ka ganan para sa kuang ada kong bukton?
0: Oo, oh, kay construction. Alsa-alsa na mga lublak. Yaks! Di ko ganahan.
1: Sige na, kauna. At ima na yung pag-eskwela, ha?
0: Pa, okay na ka pa?
1: Okay na laman.
0: Unsa nga okay, dong?
1: Pasensya na kayo sa inyo, tanan. Sa inyong duha. Labi na sa imo, Aril.
0: Oh. Kaya nga ano pa? Unsa di ay pa?
1: Wala ko makalimot nga anak ta ka. Wala ko kalimot nga wala ka makatagam ta pagpanggagikan diri ka na ako para di ani mo.
0: Tinuna pa, uy. Ano nga naman ka sa ako pa?
1: Anak Rel, pasalo ako ninyo.
0: Dong, saan na nga'y kagpasalo?
1: Pasalo ako, Rel. Ha?
0: Naunsa pa?
1: Katong ginasultin ako, nga ako mapagkulang sa'yo, ha? Pasalo alam ko, anak. Ako nauna-unaan nga dilaratod akong anak kay ngana. Napay na marinti diri sa ako, ha. Bisa di ka 4th degree na, pero kaingon ko nga, di gini malikayan. Nga na yung mga ginikanan nga makabatunog anak nga sama kanima. Nga naman tuod nga dinili na tumadawat.
0: Bambot pa sabot ni mo pa nga, di mo na kong nadawat pa.
1: O anak, una na nga ikaw pa sa ilo sa mga dako na kong pagkulang sa imo, ha. Nga kanunilang dako akong tingog kung magkatubang kita.
0: Salamat kayo pa. Salamat. Pwede ko matapad sa imo, pa?
1: Ano matapad magkaganaan mga kadesat bang?
0: Di mo gusto lang kumulambing sa imo pa kayo wala yung kakasulay ni maglambing-lambing ang mudikit sa usa kamahan. Mami, pataparan ko.
1: Oh, dali, dali, dali. Oh, dahi, nga numihila ka.
0: Gidong, huwag ang akong pag-ampo sa Ginoo nga madawat ni mo atong anak. Ba, tinuod na rin na ginipawala ka kung magdamgo pa nga. Imo na kong gidawat pa nga. Ingani ko.
1: Bubawi ko, anak. Bubawi ko. Sa dako na kong pagkulang sukan pa niyan to. Karon, bubawi ko, anak. Ganon dili na bantod ka, panggaon nga anak naman ka. Ganon naman ko'y dugo ang naglatay sa imong kaugatan. Ipaira lang gina ko ang garbo nga di ta ka madawat tungkol kay ingana ka.
0: Masalamat pa.
1: Pero karon, kung kinsa magbinuang ni mo sa gawas, ako na yung makikaway.
0: Pailot, pasakti lang na sila pa, uya. Hindi ko gusto makikaway ka pa.
1: Anak, paningkamot ha. Kay, di na bagay ka makatrabaho parehas ako, ha.
0: Ayaw pa, oy. Maganin ako gusto na ako doon kakurso ako mahuman. Para nindot agang trabaho na ako. Nara ko sa opisina. Mauna yung mga pangarap na ako pa. Nara ko sa opisina, aircon, ano ba? Mayo. O niya, magtrabaho ko pa rin. Kamugya po yung matabangan ako.
1: Sige, anak. Masailo alam ko, ha? Kalimti na ka itong akong ginahimo sa una.
0: Opa, oy. Ma, salamat. Ma! Ay, nalipay yung kay ko, anak. Nga nakasinabta na mo sa imong amahan o gidawat ka na niya, labi ng imong pagkataha. Ay, Lord, salamat. Nga, close na mi ni Papi. Pa, salamat kay pa. Ay, rug.
1: Kusik-kusik, ah. Dito, transfer dito, be. Ugma, manglaag ta, ugma, ha. Kita tulon mama ni mo.
0: Oh, sige pa, sige pa.

0: Sangko sa langit akong kalipay, Kuya Arn. Nga ginugong ang pag-ampo na ako na mabot rang panahon, madawat ako ni Papa. Sugan niya tuhantod karon, Kuya Arn, nga nadawat na ko niya. Gituman sab na ako, ang gisana ko sila nga makatapos ko sa duha ka kurso. Abi ni mo, Kuya Arn, nakita sa kumaginikanan yung anining kamot ko sa pagkakaroon na ako sa LGO diri sa mong lugar. Para sa kumaginikanan, sila akong inspirasyon. Kini nga kaagi, Kuya Arn, ako lang kining gishare. Para sab sa mga ginikanan, nga dunay mga pangandoy, labi na sa mga amahan, nga nangandoy sila, nga makabatunog anak, nga susama ka na akong alalaki, kaso lang, na ikalahian. Pero nadawat niya po ko sa akong amahan, o nakatong na mga ginikanan niya, o amahan, nga mahitabuan o sama ka na ako, basin po idirasab ninyo madawat ang inyong mga anak, para mayo ang inyong relasyon. Wala gid may mahimo kay maugid kini ang anasa mong kasing-kasing. Lalaki among pagkatao, pero babae among kasing-kasing. Kuya Arn, daghang kaayong salamat sa paghatag kinabuhi. Ang imong magtatampo, Rel, diri sa Sapang, Dalaga, Misamis Occidental. Daghang salamat kay Rel sa imong kinasing-kasing nga pag-share sa imong kaagi. Huwag ito ay mahimo mga ginikanan ng mga lalaki. Kung kita nga mga lalaki, pagkatao sa bata o sa kalalaki, natural, grabe ka lipay na to. Pero dili pa final, kay basin o satiyan pa nang andoy ka nga lalaki. Pagkatao, lalaki yun, lipay kay ka, pero dili pa na final. Nga basin mapareha kay Rel. Maunay pangandaman na to. Pero kung maunay namang galing na ang makita na to sa atong anak, duwa to na lang, God. Basin ay mga kaliwat na wala ka kay balo, natuag na liwat. Sige mga silingan, ana lang yun. Daga salamat, Rel, sa imong talagsaong kaagi. O mga silingan, salamat sab kayo, no? O ayon yung kalimti, mauna ni pinaka-importante sa inyo ang atong mga product. Gikan sa atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Mahinaot ko mahigalan, magpabilin o padayon ng inyong pagpangapi ni ana, no? Sa matag adlaw kay ano na kita'y maayong mga benepisyo nga madawat sa atong lawas. Kung maminti na to atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Kaya kini atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon, makatabang ni sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog. Ang Capricorn Gold with Malonggay and Santon, makatabang na siya. Tagtunga lang sa kutsara kada adlaw. Pwede po usaka kutsara, nara sa inyo ha. Walay ubirdos ni ana. Tapos pure organic siya mga silingan, wala sa chemicals nga sagol. Okay. O sa atong duha ka klase nga orayon mahigala, no? Urin sang taklo by pagkamintol may pagkabugnaw, kasing gusto ka og bugnaw og mintol nga haplas, mao nang urin sang taklo. Orayon niya po ng pangalan. O gusto kag mild lang humot og dili ka man ni maong haplas og daghay say ikatabang sa mga external nga part mahigala. Sa atong orayon nga green ang taklo. Pero mas maayo na adya sa inyong duha mahigala para kung kinanglan kay sa isa na ada yon, no? Di mo magpakapos. Og diri sa atong Nerveplex Syrup ang kumpletong bitamina para sa inyong mga anak, mga inahan, mga elementary, babae man o lalaki, nindot atong si tawag ani kining Nerveplex Syrup ang kumpletong bitamina. Ayaw ninyo si Petas magpainom sa inyong anak mamatag adlaw before ninyo pa eskwelahon. Og labi na usab sa atong Nerveplex EA. Kining Nerveplex EA Appetite Enhancer Capsule. Mao na siya mahigala. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para sa mahigala na itong nawala ang ganas pagkaon, 13 anyos, pataas mahigala, pwede mo take nining atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. O labi na usap no sa atong B40, ang high-dose nga B-vitamins. Kining B40, ang high-dose nga B-vitamins mahigala para sa mga naay nakatagamtam o nerves neuropathy. Para sa mahigala na ito nga murag na manusok-tusok sa tiil, mabinhon ng mga kamot og tiil. Nerves neuropathy na siya mahigala. Malibyuhan na, matambala na sa matag-adlaw niyo pag-inom sa B40 capsule. O sa atong dagang health problem ang itikar. Ang atong Megacar softgel capsule. No, dagang health problem ang itikar. O sa atong Fairbite capsule, ang vitamins nga dili ka makalasa og taya, dili po maghilam imong tiyan, di maghapdos, ma-feel nimo ang kondisyon. Fairbite capsule maigala. Gamay nga trabaho, daling kapuyon, gamay nga lihok, daling hanguson, maglipong-lipong, luspad tanawon, dry pag yun. Ayon na pasag din ninyo, no? Mag-Fairbite capsule at pharmacia. Huwag pwede po kayo na sa mga bagong nanganak, ha? Kada adlaw ginakon, hindi pa remind sa inyo may gala para mahibalan ninyo ang maugin na iyang ikatabang product, no? Okay, dagang kayo salamat sa inyong pagpaminaw. Kinis Kuya Earn ang inyong
1: Dr. Love!
0: Okay, dagang salamat, no? God bless you all. Pag-ayo-ayo mga pinangga.
1: Dr. Love!
2: Nakabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo ug amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni ug paminawa ang diskusyon ug ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
3: Maing adlaw mga suking tigpagminaw, aniana sab kita sa atong programa karon diin ang kahimsog maoy priority, no? Kauban natong atong mahal nga doktora nga motabang sa pagpasabot sa mga kasagarang balatian karon ug unsaon nato pag-ambing nga atong panglawas, di ba Doktora Choi?
4: Yes ma'am, maning kamot jud dag maka-answer ta sila mga questions ug unsa na ilang mga gipamati diana, no? Hinaot unta nga tagaanta sa Ginoo kahibalo nga makatabang ta nila.
3: Kana jud mao gyud na ito ang number one gud diri nga kuan dok. Goal, no? Nga naata karon mo na naata sa programa karon, no? Yeah. Thankful kayo ta sa tanan nga kanunay nagapamati, no? Then thankful po kita na doktora nga kanunay nagahatag og tambag. So, gi-welcome na to ang tanan diha sa atong hotline number nga mo message, no? Sa dunay mga problema nga gustong ipaabot ninyo dinhi aron madungog sa kinatibuk-an diri sa istasyon kung asa ni maabot ning ato ang tingog sa kahanginan, no? So, atong hotline number memorize na rin sa uban ba? 0909-304-8924.
4: Yeah, gani, text na mo. Pag-text na.
3: Yes, Doc.
4: Ayaw pag-call.
3: Ayaw lang mo call, please.
4: Sa Lagyo, pwede sila mag-message sa ato ang Facebook account na Doc Choi, no? Kung sa ilang mga health questions, Diana, clarifications, or pa-shoutout ba. So, pwede sila dito. Ang ato ang background is na ay nakasulat na God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
3: Doktor, no, salamat kay na, no, daghan namang good ang imo mga schedule sa so, kahadapit nga clinic, no. So, dili ta mang palibog-libog kay nga no, kung ang malibog, kinahanglan na mag-mega care.
4: O mag-B40.
3: O mag-B40. May gina siya iparis, Dok, no? May gina siya nga combination kay poros siya para sa mga ugat, Dok, no? So, dayon, katupad yung mga dunay mga gipangbati nga ka na mga paminhod. So, makatabang dyan kayo ang B40 nga B-complex. Gani, Dok, na ako'y amiga nga mo. Gina yung ginainom. Lately, nag-inom siya ko ang Dok, lain nga brand. Gani, kung ana siya, Dok, na ang branded kay na yung giinom nga B-complex. Pero pag ako siyang gi-introduce, kani nga to ang B40 nga B-complex, mas okay yung kayang pamati, Dok. Pero dili na siya kinahanglan ba, Dok? Nga imno na siya nga ka na mo straight siya or pila ka months? Unsa ka, Dok?
4: Pwede naman siya everyday.
3: Okay.
4: Supplement man na siya. Katulang sa mga tao, yun nga, ideally, nga nanginahanglan og higher dose sa mga edaran na, sa mga diabetic, no? Or kanang hago kayo ang lawas ni mo. So, kinahanglan tag mga vitamins. So, pwede dito ang mga everyday rani.
3: Okay.
4: Pero kung na siya lang yung mga multivitamins nga giinom, like example na siya multivitamins, mainom siya Nerviplex AA, so pwede niya i-alternate kung wala lang siya laing problema. Pero kung diabetic siya, bahala pang mag-inom siya na everyday, wala problema. Maskin pag mag-inom po siya additional nga multivitamins.
3: Okay. So, salamat kayo, Ana, Dok, nung explanation. Kaya nga, no, nangutan na mo to siya na ako last time, pero ako katubag, kaya basin bag masipiat ko, ingko ako nahunain ko, i-refer sa nato ni Doktora Choi. Okay, so walay langan, no, sa ato ang texter, ato nang basahon ning sa last four digit nga 9946-0951, ningon siya din hi. Good afternoon, Doktora Choi, Sir Franz, Ma'am Buttercup. Manguta na lang ko, unsay maayong imnon mo, sakit akong braso, inigpangusog.
4: Inigpangusog siya?
3: Yes, Dok.
4: Asa ka, lapitan na sa joints?
3: Kanang iyang mga braso, so kaning iyang musan eh, kaning braso, diri na siya sa iyang angkuan.
4: Pasinan na siya mga kitawag na to sa Bisaya, mga pamaol, pero ang medical term, ana, is na sa mga muscle cramps, inana, no? Ang uban magod, ana, kulang kay silag mga electrolytes sa lawas, no? Kulang og ka ng nutrients, no? Sa ilang ko, ano? So, ang uban na ka ng nag-spasm, no? Or ang uban, calcium ang ilang problema. So, ideally siguro, akong suggestion niya, kung wala man ganit siya history of trauma, meaning wala na disgrasya, na binat, na dislocate, inana. So, kanang inana, no, nga problema niya, kung wala rin mga inadto, nga history of trauma, most probably, basin sa mga ugat na siya. Mm. No, so, pwede siya mainom sa ato ang high dose, nga B-complex, nga B-forte. Everyday na siya, mama, ato ang B-forte, no? Mm. And then, as needed, kung naayon siya pain reliever, magpadayon man gani, kinahanglan siya magpa-check up. No? Kay, basin, need na to siya ipatest, no? Ideally, siguro, uric acid lang sa, kung kinahanglan dito mag-x-ray, labi na kung naay history of trauma, inana, no? And then, inom na po siya og Nerviplex AE, haroon na po siya yung multivitamins. Kay, basin, dili lang B-complex ang iya ang deficient. As tapod ang uban ng mga minerals and vitamins.
3: Unya, ka narabang magsakit-sakit ato mga kuandok, no? Mga bayan, inamangusog ka. Usahay, din na po kaganahan makatulog, ana, di ba? Maigid nga, naapod siya yung kuan, gadi ay, Nerviplex nga AE.
4: Mm-hmm. No? Kinahanglan mag-additional nga mga vitamins and minerals.
3: Mm-hmm. Then, so layo po palihog ni ma'am or sir Banin, no? Ato ang texter sender, no? Nga. So layo po daghaplas, naamantay ka ng halang-halang ng haplas sa atong orayon.
4: Oo.
3: No? Basin makatabang po siya para ma-relax po siya ba? While mag-inom ka sa imo ang B-forte nga B-complex, katong atong high dose, no?
4: Mm-hmm.
3: Dayon, imong ubanan po siya Nerviplex AE, aron maayo imong katulog. Then, before, ana, manghaplas kadaan. Ana, basin pagkaugma, pagkadamlag, no? Inigpangusog ni mo, nga dilit na mo sakit imong mga braso.
4: Mm-hmm.
3: So, kanang braso, dok, dari mo na siya, no? Kani, muscle part din, eh.
4: Mm-hmm.
3: So, or, may tatugkuan, basin, gikan po ni siya nag-gym. Dili po dagway kaya wag mag-mention, no?
4: Or kana, mga alsag bugat. Maski wala ka gym, pero nang alsag bugat.
3: Oo, oh, oo. Oh,
4: oh. Isa na sa kaan nga, mag-muscle spasm ka.
3: Aha. Uh-huh. So, katong kuan po, Dok, unsa po ng mga imnon gani, Dok, nga paracetamol nga pawala po sa kuan? Sa to, lahat na ako nabasahan, dulo. Sama na, Dok.
4: Dulo neurobion.
3: Oh, lahi po na siya, Dok, no?
4: Paracetamol lang na siya og B-complex.
3: Ah, okay. Mora gyud ay insakto gyud kay Dok nga mag-inom gyud siya sa ato ang B-complex na B-forte. Pero kung muna siya kung mulabad pud na ilang ulo no or sakit mo na siya gihimo siyang kuan day Dok.
4: Na siya paracetamol kun na siya pains.
3: Uh-huh.
4: Usually kana may nana ako na ipainom sa buntag ang B-complex nga na isagol paracetamol. Pero kung na siya B-forte palitan lang siya paracetamol.
3: Correct.
4: Na barato kay mahal ba ang mga branded.
3: Aha. Uh-huh. Okay, nahinumdum lang ko ana do kay murag nakainom ko ana. Then karon kabalo naman ko nga ana may B-forte, B-complex, then kung inanapod no ang batiun, parisa na lang pud din ako og paracetamol doc.
4: Yes.
3: Maayo na siya
4: ko. Yes, oo, oh, ana na lang.
3: Oo, maayo na siya nga nakabalo ko ana karon, di ba? Sakto ra jud kayo nga naatay doktora nga libre nga makahatag og advice natong tanan, no? Salamat sa ato mga texter sender og shout out kaninyong tanan. Dili na punta sa ato ang laing texter kaning sa last 4 digit nga 5139 sa 0905. Ingon siya, PM Ma'am Buttercup. Wala lagi ko ni mo na mention. Oy. Sorry di ay nga nawa man ni na mention insakto da ino katong taga Davao de Oro kuan ni siya dok ang iya ang kuan din ni dok. Sorry kay ma'am ha nanawag di ay ni siya dok. Gani si ma'am nga katubitong bahin sa iya ang taas iyang uric acid dok then iya ang heart bitaw dok. Doon ay problema so naato siya na mention nga tambal nga akong giingnan nga iya untang i-message kay syempre kuan sa kabisi na to, no, sa so di na to mahinumduman, nanguta na siya, Dok, o katong nga reseta sa iyang doktor, o okay ba to? Murag, i-combine man siya, Dok, ang iyang uric acid, and then, kuan, sa iya ang kriya.
4: Huwag kabalo sa kuan, pero di kayo ko ganahan mo comment kung nanay doktor nga nag-akatar niya. Kay unethical, manggod po nga, muingong ko nga, ay, dili na mao, dili na kuan niya. Ako mismo, wala dyan ko kakita sa patient, and then, wala ko kabalo sa iyang history, wala ko kabalo unsa yun ang mga tambal, unsa yung mga values sa iyang kuan. Kay, sa karong panahon na, uso na dyan kayo ng combine-combine ang mga pill. So, parehan ng atorvastatin with fenofibrate, main ana, no? Or naatay losartan with amlodipine, no? So, napod tayo mga B-complex with paracetamol, so, I don't know lang, kabasin lang po nogya ang doktor na ay kuan, na ay kanang ahente nga nag-promote sa iya og combination sa mga tambal, no?
3: Mm-hmm.
4: So, usual mo po, kung ay mga combination, ginakuan mo po na sa guro, kanang ginastudyahan mo po na sila.
3: Uh-huh.
4: Wala ra sila kanang nag-counter ang ila ang mga effect, no?
3: Mm-hmm.
4: So, probably, kung kuan, I don't know lang kung herbal, kung basin, yeah, ang doctor is the herbalist, hana, no? So, wala na dyan po ko idea ina na kung herbal to nga medication ang yang gitake.
3: Oh, for sure, Doc, dili to siya herbal, pero murag yung gusto, Doc, ba murag second opinion nga, gikan gud sa imo akay, kung amag siya, avid listener gud siya, then sig siya pamati sa imo mo nang, iya lang gusto i-confirm kung katong reseta niya dito, same na ba po sa imo reseta din hi. So ako lang gi-message si ma'am nga yang ipa-message kung sa tong tambal dok para imo ang ma-check.
4: Oo, okay. Kay syempre most of the time medyo prepreha ra man mig reseta, maglain-lain lang mi sa brand. Example, ang uban mahatag allopurinol para sa uric, ang uban ako mahilig og febuxostat. Pero kung okay ra pud yang kidney, wala problema, okay ra pud ang allopurinol, no?
3: Mm-hmm.
4: Yeah, preference ra man na sa doctor good kung unsa pud ang ila ang naandan, niya unsa pud natan-aw niya nga hiyang sa iyang mga pasyente.
3: Mm-hmm.
4: Oh, ana-ana na siya.
3: Okay, doctor.
4: Pero usually kung uric acid na siya, it's either again na allopurinol or febuxostat.
3: Uh-huh. Mm-hmm. Then naman to murag na detect daw sa iyang heart, mo to na to siya tambal din na pay sa kriya. Manang ingon ko nga ako ipa-message na lang niya. So thank you kay mama sa imong pagsabot ha. Palihog lang kog message and then aron mahiskutan na doktora makita niya kung unsa kay na imong mga tambal nga sa imong napangutana na kung unsa ka epektibo para sa imo ang balatian karon. Dili na buta sa aton text sender 4571 sa number nga 0953. Ingon siya dinhi, good PM doc, nagpa today echo ko ang result kay unsa ni siya doc? Sa iyang heart daw doc, do na siya
4: collapse.
3: Ah, nagpasabot ba nga dili na pwede nga maghago?
4: Yeah, kung labi na ka ng moderate or severe ang yung prolapse, no? Mga mild-mild, siguro dili ra pa kaayo. Pero, isa na sa symptoms, gananay na bikil sa yung heart. So, dapat yun, ideally, kanang mga kuan diha, high blood doon, dapat i-control yun na ninyo kay yung heart yun ay mahago kung ang control ang yung blood pressure.
3: Mm-hmm.
4: Meaning, 130 and above over 90 and above, dili taganahan ana. So, 130 over 90, dili gihapon na maayos sa inyong heart. And above pa jud ana sa mood na, no? So, mahago ang heart ana. Ang uban na makakita tag mga prolapse sa inyo ang mga heart. Dayon, hasta po ng mga diabetic, no? Madaot po ng ilang mga kaugatan sa ilang heart ana, no?
3: Mm-hmm.
4: So, ang uban ana, kana makakost po na siya mga barabara kay sticky ang inyong dugo, no? So, sa heart ka ng tagas og cholesterol, tagas og sugar, tagas og blood pressure, mana siya ay na tendency nga magka-heart problem, no? So, importante kayo, ang ato ang Mega Care or B40 or ato ang good cholesterol, no? Ato ang omega-3 nga Mega Care, dapat ideally mag-inom po taan na, no?
3: Mm-hmm.
4: Labi na katong na ay mga problema sa heart, no? Katong mga tagas og cholesterol, nga bad cholesterol, so makatabang yun na siya.
3: Mm-hmm. Kaya kani si ma'am, doon naman siya prolapse iya ang heart, mas maigin siya, Dok, no? Mag-B40.
4: Og mag-Mega Care.
3: Og Mega Care.
4: Yeah, uh-huh. Mega Care.
3: Paris, ganyan ang duha.
4: Mm, dahil kung unsa iyang mga maintenance, nga gihatag sa iyang cardiologist, syempre, nandiyan na niya.
3: Hmm. Kuan ni siya, Dok? Balikan din na to, Dok, no? Katong ganina, bitaw, taga-kuan, Davao. Ningon siya, Dok, kana daw clopidogrel, o niya, kaning 40 mg nga fibuxostat, pwede ba na ko imnon duha lang kabuok? Kay 80 man karon akong reseta. Mm. Katabi itong ganina, Dok, ngayon siya, wala ko nabasa. Moni siya, kay doon na siya ay kato ang sakriya, tapos yung uric.
4: Yeah. Ako ganina, gainom ako everyday ng clopidogrel.
3: Dayon, kaning iyang
4: febuxostat, para sa uric acid. Kung kano sa lang gihatag sa iyang doktor, mo lang po na. Then, mag-repeat pa man na siya o uric. Ako ang advice na to sa itong pasyente nga mo follow-up check-up sa iyang doktor.
3: Okay. So, ma'am, mo ito, ma'am, no. Kay karon namati mag-good ni siya. Hello, ni mo diya, ma'am, no. Dayon, naka-tune in, gina siya karon, Dok. Dahil nga po gani siya, nangutana na siya, Dok. Kung pwede ba daw siya mo inom aning ato ang vitamins nga high dose?
4: Ay, oo, wala problema ang B-complex, no? Kay kita isip sa karong mga panahon na kulang nagyugayong mga vitamins ang mga yuta nato. So kana magipang kaon nato nga mga gulay, dili na siya as nutritious as before. No, so mo na nga ideal lagi nato nga mag multivitamins, mag B-complex, ana. Ako advice niya, dapat regular check-up siya sa iyong doctor every 3 months aro makita niya ang effects sa tambal na gihatag sa iyong doctor.
3: Okay. Kaya nag-ingon-ingon na ba niya siya, Dr. Dong? Pwede na ba daw duha lang kabuok? Iyang imnon?
4: Ayan, doctor siya mangunta na anak, ma'am. No? Okay. Kay I'm not in the position to comment. Kay masuko biya po ng ubang doctor, mahilabot ko sa ila ang management.
3: Okay. Maojud. So, ma'am, nadungog ni mo, ma'am, no? Ang advice sa doktora sa imo ang kumahimo, mabalik ka sa imong doktor, no? Pero kaning mga reseta sa iya, okay daw ning tanan ingon na doktora. Gani si doktora nag-inom ani. So, thank you kaayo sa imong pag-message, no? O salamat po sa imong pagpaminaw.
4: Okay.
3: Aha. So, dari na ta sa ato ang kuan. Katong nagpatodo eko, so mo na to siya, Dok, no? Okay na to siya. Kay mo inom na lang po siya og B40, B-complex. Dayon, apila niya sa MegaCare.
4: Mm-hmm.
3: Dok, basa pa ta o kana ang usa na lang ka message.
4: Yes.
3: No? Kaning sa numero nga 2033-0975. Dingon siya din ni Dok. Good afternoon, Dr. Sir Franz. Ask kami ng asa dapit daridapit sa Caraskal, Surigao del Sur, na nagbaligya og MegaCare. Oh, salamat lang sa kanunay silang nagapamati sa inyo ang radio. Hope makareply ka mo.
4: Yeah. So, na ma'am, asa man ni?
3: Sa Caraskal. Dito na siya sa Surigao del Sur, Doc. Sa Caraskal.
4: Chris Ad Store. Twin Lourdes.
3: Sa Twin Lourdes Pharmacy kita, Doc. Diyang dapita, ma'am, makapalit jud ka sa ato ang tanan na produkto. Ilang pinagin sa MegaCare?
4: Ato ang MegaCare ay maayo gina siya sa mga buros, no? Source of omega-3 sa ato ang sa itong mga buros. Maayo na siya sa mga idaran, labi na itong mga high blood doon, og tag-asog cholesterol, no? O katong mga kuan, kanang patient na ito nga na yung heart problem, no? Okay, good cholesterol, maguna siya. Mabitaw na nga, ang century 2 na is kanang na high in omega-3, good for the heart. Now, how much more kani dyan na ito ang kapsula nga omega-3, no?
3: Yes.
4: Ayan, naka-difference niya sa ubang nga omega-3 kay kuan, kanang wala siya fishy odor, wala siya fishy taste, no? So, dili siya langsa, dili siya luod. Di pareha sa ubang omega-3. So, maka-remember lang ko na ako ay kauban na doktor karon sa akong work nga naburos siya. Niya, mula gito, agwanta na lang daw ko na niya ang omega-3 nga giresetas siya ubigay ni. Namigay siya ingnon nga, amo ang omega-3, wadyog kayo ma-feel, pero syempre, mauwapog ko kay nabiyay choice ang ubang ubigay ni kung sa ilang omega-3. Pero sa itong mga listeners siguro, nga mga buros, nga wala gid po nag-specify ang ilang mga ubigay ni. Kay, syempre, kana mga itong mga ubigay ni, nagyo na sila friends nga mga medical representatives.
3: Yes.
4: No? Kasi ga-support nila nga mga med reps, nga nag-promote sa ilang mga products. So, muna nga nga itong mga ubigay ni, nagyo po na sila mga choice sa brand. No? Pero sa mga uban nga wala rapod gaayo nag-ingon jud ang imo ang OB, no, or katong uban gani nga naara sa health center nagapa check up nga ang ginahatag ra mangu sa health center is ferrous o calcium raman, no? So wala na kaisla nagmain anang uban, ideally na gyud kay folic, ideally na kay omega 3, no? So pwede kaayo ang MegaCare ang inyo ang imnon, mga mami, no, kung ganahan tang na ay tabang sa brain development sa inyong baby ang inyong mga supplement, no, diri na lang ta sa MegaCare kay no, quality jud kaayo and then US brand ni siya.
3: Then maluoy po ta atong mga malangsahan, di ba, Dok? Katong mga
4: lojud. Kaya ako mismo nag-experience ko, ana. Pero isip doktor, kabalo ko unsay benefits sa omega-3 sa ako ang baby nga nag-develop. Oo, maantos yung ko ato. So, karon dili na kinahanglan mag-antos. Shift na lang mo sa MegaCare. Ato ang anang nindot kaayo nga omega-3.
3: Yes. Kaya mura na tag nag-vitamin E, Dok, no, ang lami niya. Ana lang siya.
4: Oo.
3: So, safe regard kayo sa mga dunay mga kanaang nangala, nga halang mga suka-suka. So, diri na ta, no? So, mala sa gingon ni doktora, diri na ta sa MegaCare. Diba? Oy, Dok, daghan na po kayo itang mga nahiskutan di ay, no?
4: Lagi, naabot na.
3: Sa oras.
4: Yes, no? Sa sunod na po, ma'am.
3: Mm-hmm. So, sa sunod na po itong episode, Dok, kita-kita na po ta, Dok, ha?
4: Mm-hmm.
3: Kung sangala ni Kuya Franz, kini si Buttercup, kanunay magpahinamdam ka ninyo nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
4: Yes, o kani si Dok Choi, nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
3: And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:39. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, dispo-tatay.
7: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
6: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
7: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
7: Okay ba?
6: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
7: Yung rice coffee?
6: Masarap.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:48.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:02.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:16.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naanin nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko kay isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ang kape corn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:30.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:44.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbawas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:17.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pangutanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang ni dako ko kay isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn mo ni siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
4: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:44.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko, at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Welcome to Basta Healthy, Happy. This is Doc Bri Palangi, sharing simple daily choices for a healthier body and a happier life. And today we'll be talking about heart health equals lifespan. Motaas ang atong kinabuhi kung ligon or himsog ang atong mga kasing-kasing. Kawalo ba ka mga pinangga nga ang imong kasing-kasing wala na siya matigulang tungod kay taas ang imuhang edad na. Kundili matigulang dayang atuang kasing-kasing pinaagi sa atuang habits or sa atuang naandan. Daghang mga tao nagunahuna nga ang pagkataas sa kinabuhi nag-agad kinis kaliwat. Ay kaliwat magunang tagas sa kinabuhi. Pero ang siyensya nagpakita nga sagad sa mga sakit sa kasing-kasing related ni siya pinaagi sa ato ang lifestyle. Ang atong kasing-kasing mga pinangga mo, pitik na siya, dili mo boss or more or less 100 times, 100,000 times per day or a day. So, wala gina siya nagpahulay. Sa ato pa, giunsa nato pag kinabuhi matag adlaw, maunay mo determine, maunay mo tudlo kung unsa pod kataas ang atong kinabuhi o unsa pod kakusgan ang atong kasing-kasing unya. Mag-agad na sa imuhang lifestyle, sa imuhang naandan. Hinumduman nato ang atong kasing-kasing wala ra na siya magpump. Life distributor na siya mga pinaga ngayon man, matag pitik sa atong mga kasing-kasing. Matagbumba sa atong kasing-kasing, nagpadala na siyag oxygen paingon sa imong utok, nagdeliver na siyag mga sustansya paingon sa imong mga organo, sa imong lawas, o matagpitik, naga-remove na siya, nagatangtang na siya, o mga waste products. So kung ang imong kasing-kasing luya, ang imo pong brain maluya. Kung maluya ang imong brain, aba, mosunod diha ang memory problem, malimtanon. Dili ka focus, pwede po ka ma-stroke. So kanada yung pagkamalimtanon, pinangga, usas mga ilhanan ana, is luya ka o kasing-kasing. Unya kung luya po ka kasing-kasing mga pinangga, mag-suffer ang imong kidney. Unya, pag mag-suffer ang imong kidney, mutaas ang imuhang blood pressure sa imong dugo. Mailhan po nga luya ang imong kasing-kasing kay ang imong mga muscle, imong mga bukton, imong mabatiis, dali rapod ka po yun. O niya, kung naakay mga sakit, dugay ka maulian. Mauna nga sagad sa mga tao nga mamatay, wala na sila mamatay tungod kay sudden, dali ang hinungdan ang pag-atake. Kundili, una, mihinay pa ang sirkulasyon sa ilahang dugo. Maog yun itiman eh, mga pinangga, before mahitabo ang kining gitawag nga pag-atake sa kasing-kasing, before mahitabo nga maputlan sa ginhawa, usa sa mga ilahanan na usay din nato mabantayan, sama sa ulan nga naiilhanan kusugang hangin, bugnawang ahangin, usahay init ang panahon, usahay mudag-om, makabaluta nga naay dakong ulan. Same gihapon ang pag-atake. Naay mga ilhanan. Una, pag dili kusgan imong kasing-kasing, pwede ka malimtanon. Uy, hala, uy, ngano mang dali na kumalimot, uy? Dapat imo nang tan-aon, no? Ang imuhang kauban sa panimalay. Nabamoy kauban, nabatay kauban sa panimbalay nga, malimtanon ng kaayo. Kana, ilhanan na siya nga, base luya ang iyang kasing-kasing. Dali ka po yun. Baklay lang kayo magpilag ka, lakang pinangga, oy, dali naman ka po yun. Saka mong hagdanan, oy, dali naman ka po yun. So, kana, mga ilhanan na siya nga, possibly, sooner or later, maatake ang kasing-kasing.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
0: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Pedro Vijay Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga nalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Basta healthy, happy!
0: Okay ni, blood viscosity. Usahay din ato ni madungog sa mga lektura ha. Nga importante nga ato ang dugo, dili lapot. Kay kung lapot ang atong dugo mga pinanga, dili kaayo mo ka-circulate ang ato ang dugo. So, maapektahan ang imong oxygen, ang mga sustansya nga gikinahanglan, maapektuhan. So, paglapot ang imong dugo, ang imuha pong kasing-kasing mas mo trabaho siya doble or triple. Unya, ang imuhang blood pressure pwede mo taas. Ang imong oxygen pwede mo drop. Mana mo create siya og blood clotting sa ulo, mo create siya og stroke, mo create po siya og heart attack, mo cause siya og heart attack, mo create siya og stroke. Mutaas ang risgo nga magka-blood clotting, ma-stroke o ma-heart attack tungod kay lapot ang dugo. Now, ang question, unsa may makapalapot sa dugo? Number one, ang dili pagka hinginom og tubig, dehydration. Labi na sa mga senior citizen ha, dili kay manginom, daghan kay mga senior nga giganahan mo inom og tubig. Napagani ko yung mga pasyente po nga batanon pa, daghan ang gibati tungod kay dili hingin ng tubig, soft drinks inoon, mulaklak soft drinks. So, unsa may mga ilhanan nga kulang ang imuhang tubig. Of course, number one, ang imuhang ihi, lubog ang imong ihi. Kung mangihi pug ka, gamay ang imura pong maihi. Unya, ang imuha pong wait, dry, no? Nag-uga. Ang imuhang wait, ang imuhang baba, nag-uga. Na, mailhan ni mo, kadali ka kapuyon. Unya, usahay malipong. Unya, nagalaba din mo ulo. Mga ilhanan na siya nga kulang kag tubig. Unya, pahinom-dom sa mga senior na to. Every 2 hours na adyugay inumon mga pinangga. Matag duha ka oras gikan sa pagmata, paingon sa pagkatulog. O kung ang tubig nimo nag-inom, mibati ka nga maragluya gihapon, ayaw kalimot pagkaon, saging kadadlaw. Mga dahon-dahon kadadlaw. Para mabalance gyud mga pinangga ang ikinahanglan nimo nga mga sustansya sa imong lawas. So unsa pa makapalapot sa dugo? O kana masubrahan tag gamit asukar. Ang uban baya maggamit og mga sikwati naay maguban nga magkape ala tag 3 o 4 kutsara gamiton kana sobra na pinangga. Kada taud-taud magsigig sima-sima nga mga tamis nga mapagkaon pwede na siya makapa lapot sa dugo, labi na kung while nagkaon-kaon ka, more lingkod rapog ka. Unya, labi na kung High fat ang imong gikaon, grabe ka man ti kaon, grabe mga taba ang imong gikaon, unya wa ka nagpasingot, naglingkod-lingkod lang ka, makapa lapot na sa dugo. Labi na kung medyo man ti kaon imong gikaon, medyo tabaon imong gikaon, taba no, taba. High in fats, dapat baklay juga 10 to 15 minutes. Aya kang balik lingkod, unya ayo kalimot every 1 hour na agyoy break 5 minutes to 15 minutes nga nakay movement dapat. Dili kay duha ka oras, tulo ka oras maglingkod ra gihapon. Ang pagpanigarilyo mga pinaga makapalapot pod sa dugo. Ang kakulang paglihok-lihok makapalapot sa dugo ug ang chronic stress makapalapot sa dugo. Kulag tulog, grabing emotional stress makapalapot sa dugo. Ang sirkulasyon sa itong mga dugo mga pinaga pareha na siya sa tropiko or traffic. Traffic. Makita na ito diha nga kung maayo rin yung dagan. Pero kung naay na nga ka-traffic diha, nakapababag diha, nga di na makadaloy ang dalan. So mo create siya pressure. No? Ma-feel yun yung pressure sa traffic mga pinaga. So kung naay pressure, naay damage, pwede ma-damage ang imuhang lakaw. O anak man na. Ma-damage imong pangita, imuhang pangwarta, ma-damage. Sa ato pa kung ang oxygen tungod sa kalapot sa dugo, dili makaabot pag-ayo, dili efficient ang iyahang pagdaloy paingon sa imong mga selula. Ang imong mga cells mohinay. Ang organs po ni mo dali, matiguang. Ang imong inflammation po mo taas. So, oxygen is life. Ang circulation nag-deliver sa kinabuhi. Mao na importante ang imong kasing-kasing dili maluya. So, hinumdumi pag-ayo nga ang usa ka lig-on nga kasing-kasing gihimo na siya matag-adlaw. Dili panahon sa emergencies lang. Dili kinahanglan og mga extreme nga mga measures. Kailangan na nimo consistent mga small habits mga pinaga. Proteksyon na imong kasing-kasing o ang imong kasing-kasing mo proteksyon sa imuhang kinabuhi. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, isa or duha kapsula before matulog or human panihapon. Unya ko nakagibati gani, himo ang 3 times a day muna. Dili lang sa kasing-kasing, pwede po niya sa ito ang liver, musuporta po niya sa ito ang immune system, mupatabang po niya pag-reduce sa internal inflammation, mutabang po niya sa natural detox processes, no? Para malimpiyuhan ato ang mga hugaw sa itong lawas. O niya, makatabang po ng EXL Makabuhay pag-support sa usa ka healthy blood flow sa itong mga lawas. So kung ato ang dugo, mu-flow sa pag-ayo, ang oxygen ma-deliver, ma-improve siya. Ang energy mo-increase o ang atong kasing-kasing, dili kaayo mahago. So, ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule tungod kay usa kini sa ka-blood cleansing and circulation support ng mga herbal.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
8: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namingon, nasa unsay sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig.
10: ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ipon. Wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, ikuha ko cotton buds. Kunya, gibutangan ako oil sa EXL, Makabuhay Plus nga plus. Kunya, akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ipon nga EXL, Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Hi, EXL Makabuhay.
8: Basta healthy, happy!
0: Magbilin taga sabihan, mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. When a husband gives presents, consistency, reassurance, and appreciation, complaints fade, and connection grows. Ang gugma, mga pinangga, wa na mag-agad sa mga ingrande nga mga handaan, but in daily faithfulness, unsa kay mga dapat mga tulumanon sa mga bana, matag-adlaw para nga ilang mga asawa maless ang stress o medyo mulami ang paminaw sa mga asawa o maging happy ang asawa. Daghan sa mga asawa, wala mo complain tungod sa ilang away, sa ilang bana, pero nag-complain ang mga asawa tungod kay nagahandom ang mga asawa nga masabtan sila. Tama ba mga asawa? Ginapangandoy sa mga asawa, daghang mga asawa na ngandoy, di man tanan, pero daghan nga masabtan sila. Number one, nga sabtununon sa mga bana sa ilang mga asawa na ang mga bana sa ilang balay mauli gikan sa trabaho pero lack of emotional presence. Mga bana, tagaan yun nato ang atong mga asawag time nga makikstorya ta nila, natay time for sila ha. Dili lang kay nag-uban mo pero ang imong naong, ang atong naong naagihapon sa cellphone, naagihapon sa mga habis. Mura na og ghost kalag ang atong mga asawa kay nag-uban mo pero naka-focus ka wapod sa iya. So, unsa man kadugay day dok ang ikinahanglan para healthy ang panag-uban sa kaminyoon. So, mala sa research mga pinangga sa Gutman Institutes nga nagpakita nga ang mga bana kinahanglan mohatag og di maubos 20 to 30 minutos nga mohatag kag emotional presence sa imong asawa. Dili mo boss, 20 to 30 minutos nga ang mga bana maminaw sa ilahang mga asawa. Maminaw nga distracted. Kay wa kay laing kastorya, imong asawa ra gyud. Kamong duha isustorihanay. Unya dapat na ay kisses. Aba, kada adlaw ha. Kung di mo magkita kay wakauli ang bana, dapat manawag ang bana. At least na ay mga kisses po kada adlaw. Di mo ubos unom ka segundo kahalok. O baka ha, unom kahalok ang imong mahatag sa imong asawa kada adlaw mga pinangga. Dapat naatay matag-adlaw nga reunion, appreciation, na ay mga weekly nga mga date. No? Kinahanglan na ay matag semana na agyoy sa kaadlaw nga nag-date mo. Pila lang kun ka oras mo na nag-date mo si mong asawa? Unya, basta kada adlaw mga pinangga, kinahanglan yun sumala sa Gutman method. Ilahang gi suggest nga dili mo ubos unom ka oras matag semana nga intentional gyud nga connection. At least kada adlaw na ay di maubos 20 to 30 minutos ng inyuhang panagstorya. Na apoy gisuggest mga pinangga nga Para gyud mas happy, at least na ay duha ka oras gyud nga nag-uban mo o nag-istoryahan nay mo sa imong asawa. Aba ha? Dapat ha, magkadugay ang kaminyoon. Dapat mas sweet na siya mga pinangga. Mohimo, gitay mo create yun. Murag success basta mga panrabaho. Ato man gi-create yun, no? Labi na sa mga lalaki. Ato man yung gi-create ang moment. Dili man kayo nag-agad ta og by chance. Same sa relationship. Mga bana, kagitudlo ta sa Ginoo number one, nga higugmaon ang mga asawa. So dapat, kita'y mo create yun. Mga bana yun, mo create yun nga. Ma-persuade, ma-win na to ang atong mga asawa. Sa Journal of Family Psychology, 20 to 30 minutes ha, focused sa emotional presence matag adlaw. So pananlitan, humagpanihapon ang bana, butang niya yung cellphone, niya mutapad siyang asawa. Pwede pangutanon sa bana, musta yung adlaw? Unsa may nakapakapoy kini mo ng adlaw? Samtang mustorya yung asawa, about sa iyang stress, mga bata, trabaho, or emotion. Mga bana, kitambagan aning pagtuon sa Journal of Family Psychology. Dili ta mo interrupt or di na to sila i-correct. Aw, ayaw, ana. Ay, mali, magutoy mong gihimo. Ayaw, di ay. dili ta pwede mo ingon ni ana, no? Para ma-build up lang nato ning 20 to 30 minutes nga makapalig-on sa relasyon. Under ni siya sa focused emotional presence. Kanang nag-uban mo pero naagyub ka sa iyaha. Kaya naa may nag-uban pero wa di ay ang iyahang attention diha sa ilahang panag-uban. Dapat intentional jud. Ang atong i-response dapat mo ingon lang yun ta nga bitaw no, grabe na ka bugat no, grabe yun na ka lisod di ay no. Well, thank you sa imuhang pagpahibalo ni Musko ana. Labi na mga bana kung ato apag yung pakapinan. Ato lang iyan po. Labi na before mo mga tulog, atong iyan po ang imuhang problema. Pinaka the best. Labi na, ihag ni mo asawa. Unya, gunita ni mo imong kamot, ihang kamot. Unya, kung gusto ka mo advice sa panahon kung mangayo siya og idea sa imuha. Diha rata pwede mo advice. Kana nga panahon na ha. Sa ingon niya nga pamaagi, ma-less, dako dyan kayong pagka-less sa conflict or panag-away. Simple na siya pero himuon lang nato na siya. Dako na kayo na mag-contribute pagsulbad sa problemas kami niyoon. Kaduha, pwede po 20 minutos magbaklay mong duha. Baklay-baklay mo, labi na humang panihapon, la baklay-baklay, 20-30 minutes, ngunit-gunit o kamot. Unya, well, mangaon mo, why cellphone ay, no? I-off siyang cellphone, inaog siyang cellphone, dapat ka mo regyod. Unya, pwede mo maghisgot-hisgot sa inyong mga plano, mga kabutunon sa kinabuhi. Based sa pagtuon, maunis siya yung mga sikreto nga makapalig-on sa panag-uban. Unya, mas less ang mga misunderstandings. Unya, mas better communication. Mas dali magsinabtanay. The last but not the least, pwede po muhatag mo usa sa mga pito ka mga gabi. But pasabot, 7 days, no? Kada simana, diha magid magtuyok ang ato ang kinabuhi ng pito ka adlaw. Usa sa mga pitok adlaw ana, uban magid mo at least 20 to 30 minutes, naamo ihatag bisag 60 to 90 minutes. Unsa inyo ang buhaton, katog gihapon, baklay-baklay gihapon, unya labi na madugay-dugay inyong baklay-baklay, magstoryahanay mo sa inyong mga damgo, mga finances, mga pagkaginikanan, sa inyong pagtuo, unya i-review ang mga nangagi, no? Ng mga adlaw, unsa may mga dapat buhatunon. Kana siya makatabang po na mga pinangga. But don't forget to pray, yun. Ampo, yun. I-try yung ampo, pinangga. Natay time magbasa sa pulong sa Ginoo pod matag adlaw. Ang word for today, ang pulong sa Ginoo, makita nato sa 1 Peter chapter 3 verse 7. 1 Peter chapter 3 verse 7. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife. Mga bana, no, sa inyong pakigpuyo sa inyong mga asawa, kinahanglan ubanan jud kay kahibalo. Aba, og imong pasidunggan ang imuhang asawa. Aba, so dwell meaning sa imong pakigpuyo jud, no, muhatag kag attention, attentiveness and understanding. Not just sharing a house. This supports daily emotional presence, not emotional distance. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Ayo kalimti, basta healthy, happy.
8: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Mandapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Ayat, it's El Makabuhay.
13: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Wellness Specialist and DOHP PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po, ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
14: Halina't magmakabuhay.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Ayat, it's El Makabuhay.
2: Maayong panglawa.

0: Metrozone, Sigo Radon Likay Kas, Sakit Mag EXL, Magkabuhay Plus Capsule, Batok sa Stress, Kakapo, Og Sakit, Kusog Nga Natural, Lawas na Optimal, sa EXL, Magkabuhay Plus Capsule, May Buhay, sa Makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Kaya, it's EXL Makabuhay.
5: Basta healthy, happy!
6: 93.7 Heart FM time. It is now 5:34.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Makabuhay!
9: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
10: Radio with heart.
7: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Dagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
0: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin 83 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod aning capricorn mo ano sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya nig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Lubad yun ako uno kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: With heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:33.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beta, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.